Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras XFM Cebu, Philippines. Sana jam ka tropa alas 4:36 na sa Kabuntagon. Ini ato ga oras mga kahigalaan.
1: It's brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
2: Exciting Pilipinas.
3: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:31 na pag-iigala sa Kabuntagon.
4: Usa ka 17 anyos nga grade 12 student ang napalgang patay sa barangay Bunga, Dakbayan sa Toledo.
5: Natakpan na ang babae nga suspect sa pagpanglugang patay sa iyang living partner dito sa lungsod sa Cordova.
6: Exciting morning.
7: Klaro na kay Playover.
2: Exciting Pilipinas!
1: Ang programa nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mamukaw, mutugaw, ug dauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Lex Non Arigi Esta Violanda.
2: Exciting Pilipinas.
0: Aga balaw dili angay pasipadat bisan sa labing mga gamhanan.
2: Exciting Pilipinas.
0: Sugbo ka bisayan ug Mindanao, higala kumusta? Maayong buntag. Good morning mga kahigalaan.
8: Good morning.
9: Exciting.
2: Exciting Pilipinas.
0: Aga sa gabon, adlaw tro nga Domingo mga katropa. Pizza Jess na ning buwas Mayo tuig 2026. Ang inyong singlagad sa kanginan, inyong agroman katropa ga Erica Panulot Amar.
2: Exciting Pilipinas morning.
0: Aga ning adlaw nga Sunday mga kahigalaan, maayo nga bunta. Good morning.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning. Nakatropa natin ang mga suki na kay Zach sa Bam Cebu, 88.3 mga kaigalan. Happy Sunday! Og kumusta man ang inyong adlong Sunday? So, sa Gapon, mga kaigalan, bilik ko nyo hangtod alas 6 si Kabuntagon. At ang pag-asawan sa Gapon, mga labing labas at mga balita isgutanan. Adlog Domingo, mga kahigalaan.
1: Good morning! Exciting Filipinas!
0: Agas, sa mga katropa diya nga nagtikaw-tikaw ato sa itimbayas, di ba, sa mga uluhang balita. Attention mo mga kiklas sa mga balita gikan sa lokalidad nga doon sa kauluhan. Mga issues ka na papanong gangay itong hatagan o gigumpagdagan. Mga issues ka may labot atong haring
1: lukot. Okay,
0: aris ato sa mga panimbaya, mga katropa, ha? Kay adlaw rong Domingo, Mother's Day, katropag Bus Jobin, ha? Mga kahigalaan po nagpaminaw na to ron, no?

So happy Mother's Day sa tanang mga inahan nga nabot pag sibya karon. Mga inahans kanunay panamang. Kay kining inahan mga higala, magisugot ta gugmas inahan. Wa nay mulabaw pa sa gugmas o sa kanahan diri sa kalibutan. Kay kana pa lang pag buntis, pag choose o sa kanahan nga mabuntis, kadro pang boss Jubin, kuha na kay na. Grabe na kay naka-sacrificial. Kanang ilang isurrender ilang bandira boss Jubin. Grabe na kay na in town ka sacrificial. Kada bang ready for motherhood na sila? Parang ko ba? Even if dili pa sila ready, pero kay na naman, mga kailangan po. Di malalis, di kaon mangin silang naghignayin. So ilang gipanindigan. So saludo ko sa sila mga inahan. Nga gipanindigan in town ang ilang kining pamilya. Ang ilang mga anak in town di ha. Kaya sa itong gingonsunahan, mga kikilan, kining magburos ang usa ka inahan, mga katropa, ang usa ka tila na, tuwan na sminteryo, ang usa atos tambalanan in taon, mga kahigalaan. So sa dala mga inahan, nga nabot pagsibya, karoon, happy, happy, happy Mother's Day kaninyong tanan, mga higalaan. So panimbayadris, XFM Cebu, kay kining inahan na katupag boss Jubin no kita kamo dia nga natawron wa magin natawon ninyo nga way inahan. Oh di man tinuod siguro ang kwan kada mataw ka sa kalibutan nga anak kas liking kawayan di gyud adto gyud kamo agi slang liki katupag boss Jubin. Sumala nga kinibag sa atong mga inahan diha karon sumunta ni mga ulirang ina. Eh, kini mga inahan nga kining tarong mo ni atong saluduhan. Katong may pagkahanggaw po, dato sa ning ikundinar.

0: Naiubad in town mga katropa nga. Kuhan in town na? Kada bang... Saan man, nabiktima man gid sa hitanran. Ay, ayaw! Nahimo diyan. Pero gipanindigan ang usa ka kiniintawong tahas mga kaigilan nga mahimong ina. Inamahan mga katropa. Sa Taranto mga seng... kuhan na? Single mother mga katropa. Saludo ko ninyo. Salut mga kaigilan ko. No? Ay, di lalim. Katropa mo susubin. Padako kagana. Punta ko sa itong anak. Bahil po. Wow! So sa atong mga inahan, mga kinibang kuanin taon, pursusong inahan or nangadap mga kahigilan pero kuan ganyan taon nila, ilabang gi isip nga ilag yung anak ang kinipong mga biological, no? Ilang kini mga adopted sons or daughters diya mga kahigilan. Ay, saludo ko niya. Happy Mother's Day, tanan. Yes, ito mga katropa na, kung inyong i-greet inyong mga inahan or appeal ba aning Kuan Boss Ben? Kanibang nakay sugar mommy. Mga inahan sila ang sugar mommy? Oh, inahan sa gide na mga kikila. So, appeal na to. Happy Mother's Day po sa mga sugar mommy. Ay, di po nilalim ang kanang mag kanang sugar mommy ka, katropang Boss Ben. Mura po kang inahan sa kanuna yung panabangan. Nakay mga kanang BB boys. Kan sa gitan, makapaldo sa gitan mong BB boys.
1: Ayaw!
0: So, sa ato di hagi, may kuala na mga binuang na makikilan. Ato lang gina ni Gipagila to Kumidja. Kay di lalim ning kuala in town. Kana bang taso sa kainan, katro pag ilig busubin. Okay, asa magka mangita in town di hagi, nakita ako personally, ako pasalamat ko sa kong inahan, Mama Bibi. Happy Mother's Day in town di hama. Di lalim, mga katropa po. No? Samot nagikan ka sa kiniintong labi na sa paborito ni mga single mo. Oy! Kang kwa na, kana bang digitalisik ng paborito mo siya? Samot nga, kwan po na. Kaning sa atin itong mga kaigsunan itong mga inahan diya, saludo ko. Among kinipong inahan mga kilang. So una, lagi, masusubin. Kana bang bunalan yung gastong inahan. Wa may ginikanan, wa may inahan, mga higalang gustong mahitong pawaks kalautan ang iyang anak. So, ang inahan mo muna, alam ko na ako, mabunalan ko sa una kay Masay, mabailm sa ta. Wow! Ikiniling kamanghuran ta mga kila, masuya ta sa mga igsun. Palaagon sila, disko kita di.
1: Ayaw!
0: Eh, kanang mga, kwan, o say naman, ay favoritism po ng kanang ginikanan. Eh, sa ito yung pinaka kamanghuran, mo si panggaon sa bagay. Masay ako, kwan, ay, masuya ko sa mga igsun, mga kila, palaagon dito. Marag, less care. Wow! Less care sila to. Kita, higpitan ta bagayos. Kaingon ko, pahita yung tanan eh. Marag nasag mayo ta, pero later on, mga kigilan diyan, nahimo na po kong ginikanan. Makaingon ko, mas ni grabe akong pagpangga sa akong inahan, no? Kay, kuan lagi, kana bang ikan sa kanilaging anak tas pobreng o yamot, mga kigilan po. Makaingon yung kong grabe yung sakripisyo sa akong inahan. Gani ang kiniintawang gabi, halos si Muna lang buntak. Hindi pa ni matog. Imatog akong inahan.
1: Wow!
0: Pag-away ganda ang doon sa kong papa kay manginabuhi yan ang ikabuntak, ikabgabi. Kaya pahimuon ang mga trabaon sa balay, mga kahigalan. So kami mga tog, ito kami, nai magkasakasa.
1: Ay,
0: nai magsigil ka rin. Ako inahan, magsigil mag... Say, makuha na kong papa. Naugma, napay ugma.
1: Wow!
0: So, grabe ang sakripisyo sa usa ka inan. Kailan pag-utong na to, mga katropa, di nilalim. Ha? So, kamodya sa mga nagpaminaw, naglantaw na to. Karoon, regret inyong mama. Pasalamati inyong inahan. Kaya kung magpasalamat yung gusto kong inahan, mga katropa. So, karoon, akong inahan nga not in good health na gin in town. Bawos in town ta, mga katropa. No? Sakripisyo sa ta, mga anak kay... Malagi na, ha? Dili lalim ang gibuhat sa ato mga inahan, mga katropa po rin taon. O, yung mingon yung uban, wamay anak, mangita ginikanan. O, sa'yo nakaingon mo ko na, katong bata pa ko, mga kailan, teenager? O, anong kami may mong basulon nga wamay mangita ginahan? Pero karon ako, mas, kuhan yun ko, kana bang, di ang nahimo na kong inahan? Inahan! Nagihin mo na kung ginikanan ang busbin, makaingon ko nga, agrabi-agri sa krepisyo sa kamahan.
1: Ayaw!
0: Oh, kanyang ginikanan ba? Kapila niyang inahan mga kaiglang kay, kana palang pagburos, purti ng lisura.

0: bugat pa kayong tiyan diya. Usay, ang banda mo... Score pa man sa gintan. So, bugat pa kayong tiyan. Unya, inigpanganak pa. Inigabumas, bata, mga kahigalaan. Yantod nga mo, kanito kay... Ako personally. Nalikikrit akong BB ko. Paudin Estrella Kinipog Amaro. Makaingon sa ko nga, grabe sa doon. Di lalim kung tinood yun nga kwan yun na, ngit-ngit. Kalabang why suga ang usaka panimalay kung walay kinipong inahan. Walay ginikanan po nga sa matagining inahan. Kay ang inahan, mga katropa, makaingon ko, ilaw ng tahanan giniintang. Ang mga kabit busbin, kakuan ko na siya. Kana bang emergency light? mga namsige, mga kabit in town. Nga inahan gyapon. Kuan sa na? Kana bang grabe sa nang sakripisyo sa mga kabit in town inahan mga kailan? Or shall we say, nabudol mga katropa? Naiuban kay bawa nga minyo sila. Ilang kanang ang lalaki. Willing na sila magpagabit basta when the price is right. Nagay na, pero nagay uban. Yan ang budol. Kay ubang mga laki, except na mong Bus Jobin, mga kaiglan. Kuhan yun. Nasige pagkagot sinanggo in town, mga kaiglan. Ngayon kong ulit tao, bisan di ay pertindaghan ng ito. Unlike na mo, kami ito Bus Jobin, basta namin makahimamat nga kirintang babae. Pag may minyo, gyan mi dahi. Sabay pakita sa wedding ring. Minyo, mi. Narari mo, pada ka na. Sako di ko muna na. Sabaw ni mga katropas na mga inahan, happy Mother's Day. Saludo ko sa inyong kwan. Kining inahan bito mga kahigalaan po. Mamasad ni Kabag sa kay ang bana. Hindi ka panarabaho kung may asawa, mga kaigilan. Kasi may motiman sa mga bata. Hindi naman na makayas ba na in town, mga kaigilan. Ang kinipong, kasi may mula ba sa bahag sa banay. Kay kapoy ng banay sa trabaho. Muna ang kwan gini sila. Marabag naka-intertwine gini, mga kaigilan, ko ning tahas o saka asawa o saka bana, mga kaigilan. Dili mahimong successful ang usa ka pamilya kung way abag sa asawa. Para nako gani si BB Claude. Kuhan gyud siya nako kanabang mura siya the wind beneath my wings. Kay mo may tigpustro ni mo. Dong, money mo na. Dong, sige, ikaw libalan to, ako lang po din. Grabe, sabi ko, kaya di man sige yaw-yaw. Ay, di man yaw-yawan mga kaila. Mas babaon pa. Kaya na ba? Kaya na bang suporta yun? Unya, damayan ka sa kalisod, kalipay, kalapay. Wow! Kanang sa tanan, mga kaila. In sickness or in health. Thin or thick, mga kaila. Kaya na bang sa kalisod o sa kaila bang kaharuhay? Wow! Okay, so malagi na sa katong mga batanon pa di ha. Okay, tubag-tubago ginikan. Ang sagarang yoyawan inahan man. Kana bang makaingon sila? Dako lang ko. Kana bang ako ginang kuha ni mong sungkot? Kana makaingon pa ng mga bata ron. Pero mahimo na mong ginikanan gani, mahimo na mong inahan, amahan. Sa makaingon ka, mas mugrabi ang imong pagpangga sa imong ginikanan. Kay mas mo makibaw naman ka unsa day kagrabe ang sakripisyo sa usa ka ginikanan. Sir, bungod sa ito, good morning nimo dia, sir. Good morning. Maniya, kana bang makingon ka sa kwan pod? Grabe ka mo sa bisag kanang mga bail kay nga mga anak. Okay na kumakitan kana ba mga priso mga kaigala. Pagutan ni mo, grabe ha, daghan na naging kaso mga kaigala, murag ipakyaw tanang krimen. Pero ang inahan, igabot dito sa police station, mogi ako mabantayan. Isag bail kayo lang mga anak, busbin, mga patikado na kayo. Tanaw ni mo, kanay, murag na, kuha na gini, na doubt na gini sa bisyo. Pero ang iabot sa inahan dito mga kigilaan, no? Hangpon, maghilak ang inahan. Grabe. So, ang inahan, magpakainahan yun na mga katropa po. Tanang mga inahan na to. Happy, happy Mother's Day kaninyong tanan, mga higal. Oh yeah, si Arisatas, yung mga greetings, mga kaigala. Ipanagat na yung mga greetings, ha? Sa inyong mga greetings, sa inyong mga inahan. So, ipanagat lang direct. Ito na basahon, mga kaigala, sa ato programa, No Comments Shall Left Behind. Basahon na ng mga komento ninyo. Yeah, oy, first, kwan, na, please, like, share, mga kaigala, sa pag-uban-uban ron. Ay, kwanta, mag-uban-uban, tahangto dala size, kamuntagon, mga higal. Oh yeah. At umasahan sa inyo mga minsayang mga kaigalan, ipadagat ang mga kaigalan sa itong mga katropa nagpaminaw karon, no? Lakbayan, Suko, Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay, Province of Cebu, good morning!
1: Good morning!
0: Sa ito, sab ng mga katropa sa kinipog nagpaminaw karon sa Provincias Bohol, good morning!
1: Good morning!
0: Taga Bohol, pasikati ko nung tabi ni Habi. Kumusta na ito ang taga Bohol niya? Kumusta man nagbata na mo, ha? May lingaw ninyo di haron? Oga sa taga kwan po doon, Negros Island Region. Good morning, good morning, good morning ninyong tanan diha po.
1: Good morning, exciting Pilipinas.
0: Oga sa kwan po nato, ato ka mga katropa sa kining kwan po, Leyte area. Good morning ninyong tanan po doon. Oga sa Northern Mindanao, Mayong Bunta.
1: Good morning, exciting Pilipinas.
0: Huwag sa tanan pag nabunti ito magsibya, mga katropa, maayong nga buntag ninyong tanan po. Onya, Sir Jordan Libasana, happy watching, sir. Good morning. Onya, Sir Anthony Akla, good morning, katropa nga rin. Shout out from Dimiao, Bohol. Oy, nagbata na si Sir, paano? Sir Anthony Akla, matod pa niya, paano eh, kanabang dyan to St. Nicholas Academy Homecoming Alumni Dimiao, Bohol, May 9 to 11. Homecoming alumni kwan po ni kana bang celebration po. Kanya, Ma'am Lorna Margarita, happy Sunday ka tumang Erica Guapo.
2: Morning,
0: Ma'am. Yeah, nice to see you. CN back in live. BC pa all staff personnel of XFM nationwide. God bless watching always. Ay, salamat, Ma'am, and good morning.
1: Good morning. Exciting.
0: Yeah, si Ma'am Lorna Margarita ni greet siya. Happy Mother's Day all over the world, mga kaigalan. Yeah, Angie Ramo, Ma'am, matur pa sabi niya, Sir Eric, may gabundag. Shoutout ko sa akong Mama Patring. Oga sa tanang mga mama sa tibuok kalibutan, labi na sa tanang taga Mantalungon, Sakbayan, Bohol. Ay, Happy Mother's Day niyong tanang diha, mga mama diha po. Oh yeah, Sir Bungo, sa ito ay mayroon na buntag ito bang Eric. Shoutout ko sa tanang PGBI Guardians of Dimiao, Bohol. Chapter din St. Nicholas Academy Homecoming. Amani, kaginapod. Good morning ninyo, diha, tanan sir.
1: Good morning!
0: Oh yeah, kanipog si Ma'am Lorna. Happy Mother's Day in Heaven. Yeah. Jordan Lipasana, Matra, good morning idol, mga katropa, Doc JG, Miss MJ Rulana, og boss guapo. Ninga permi good ko naminaw sa radio. Ninyo was ako boss dugaya na patay akong mama, bata pa ko, always exciting Pilipinas. Happy Sunday, Happy Mother's Day all. Oh yeah, can't relate as mother still single but we love and miss our mommy. Kana gid ma'am, no? Natay sa mong taginikanan na to. Mamiss din na to, ha? Mga kaigalan po. Di man may immortal, mga kaigalan. Riling kaging ng immortal. Wa man. Biyagan man, mga kaigalan po. So, kitang tanan, wagay mo gamot sa kalibutan. So, paan lang, kana bang ato mga ginikanan in town? Sa mga itong mga tona sa kinipong heaven, no? Paano lang, Happy Mother's Day na lang sa tanan nga tuwa sa heaven, mga kaigalan. Yeah, Rohel Mina, Ana Gakusan Incorporado. Good morning, Katupang Eric. Watching from live from Clifford's Drive. Kiyot, ay, good morning. Kaya, barangay, Kiyot.
1: Good morning, exciting Pilipinas.
0: Yeah, Kini pong Happy Mother's Day to my beloved mother Margarita Ventic Gakusan Bourbon Nueva Casiris Uslub and Mama Julita Mokoy Incorporado Malones Dalaget. Onya, Happy Mother's Day. I love them very much. Salamat katropag Eric, no? So salamat po ma'am sa pag greet po.
1: Good morning.
0: Onya, sa to sab ng mga katropa Sir Inteng Buki Coastal Yarso. Good morning, Idol. Asa naman kuhan pod? Sir, ito na sa kinibang kuhan, sir, sister station naman. Ito na dito sa Picas. Ito na sila dito. So standby mga kigilan po niya sa atong kuhan pod, ha? Kinibang pwede po ito makita mga kigilan pod sa atong YouTube channel mga kaigalaan pod. Kalan mo kana bang kung mas pabor mo sa atong YouTube, pwede na pod mga kaigalaan. Search lang ninyo XFM Cebu 88.3 official channel mga kaigalaan. Onya, kalan mga kaigalaan, kana bang Happy Mother's Day na lang niya sa itong mga dunapay greetings sa ilang mga inahan. So stay tuned, standby mga kaigalaan, kaya ito ning hatagag pagtagad usaba mga katropa. Okay. Arita mga kahigalan po sa ito mga uluhaga balita issues nga may labot ang ato ga haring lungsod mga kahigalan. Apan sa ripa, asang palutsod mga importante ka na ito nga pahinumdo mga kahigalaan po. No? Oras sa XFM Cebu Philippines Center Time, alas 5:02 na sa Kabuntagon. Kaya itong oras mga kahigalan dahil sa kanyo sa Santo Plus Coffee Mix. Ang labing mot sustansyadong kape mga kahigalan tungkol sa kamunggay, mangosteen o soya powder mga kahigalan. So nangapin na mo, nanambalbagin mo mga katrop. Santo Plus Coffee Mix nga ginawa sa Yaswelt Incorporated.
2: Yes,
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalami. Kapag inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil. Garantisado.
7: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
9: System pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang system pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Cease the Pain.
2: Cease the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sa mga butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Yes to Health Clinic.
12: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sa Patera Bilin.

0: Ora, sa XFM Cebu, palaming sa RTM alas 5, size na sa Kabuntagon.
1: Exciting Filipinas! Good morning!
0: Balik sa pagbanuban sa itong tulumanon, iyong tulumanon, ang Exciting Pilipinas Sunday Edition. Agapan sa agapan yung abos, galagad sa kanginan, inyong anchorman mga kaigalaan, katropag Erica Manunod Amaro mga katropa.
1: Good morning!
0: Oga, karon tabok na sa mga issues, mga balita, hisgutan ang krumuntaga, parelag hapon os pagbarangan sa mga minsay. Greetings mga katropa na nagpaminaw na abot ito ga Sibya, naglantaw sa Facebook Live or YouTube channel. Balita sa mga uluhaga balita kung headlines mga kaigalan.
1: Headlines.
0: Okay, din naguna sa mga balita mga katropa. Sa itong yatap story. Kanta rin sa produkto ga petrolyo mga kaigalan. Kay gasolina mga katropa mo. Sakanig 5 pesos mga kaigsunan. Diesel mo ubos og 9 pesos mga katropa. Og ato ning hatagag pagtagad kay wala bag kuan ni sa sunod ning semana matud pa sa kinipog mga tinubdan mga kahigalaan. Then ang mga motorista sa sunod semana posibleng magatubag ni og mix fuel price adjustment. Then ang gasolina mga kahigalaan expected nga musaka, ang diesel mo ubos mga kaigsunan ha. Then base ni sa kinipog mga kasaligan nga ahensya sa gobyerno mga kahigalan mag-isuntag kining presyo no sa produkto nga petrolyo mga kahigalan. Din mao puning gitataw sa Department of Energy kon DOE. Then ang DOE no pa ni siya mo issue official statement mga kahigalaan as to the kwanpod mga katropa. Kay kasagaran ni ipaybaw adlawng Lunes magyud ugma po no. Kani mga huhungiyong or hugon-hugon lang mga kailan or nakita sa trend ha. So, mayo magpatubil na lagrog. Mayo pong nagpatubil ko kaganina. Mga kailan, ugma. Ayun, pwede pa man ugma kay Martis mo ni patuman mga kaigalaan po. No? So, ugma, may patubil kay kuan man, kuna bang na ay rollback sa diesel. Mga kaigalan, or kanang Martes diesel niya, Lunes, aray mo magpatubil mo gasolina, mga kaigalan. Kato mga gasolina di ang nabang ilang kanang kuande ha, kanang gamitong fuel mga kaigsunan po. Og samtang sa pigas sa bahin mga katroba. Aritas lokalidad mga kahigalaan. Kay 27 anyos nga asawa landig sa Malanan human gidunggap sa bana kagabi diri sa may basak pardo mga katropa. Ano unsa na gud in town ni? Unsa na gud in town ni mga kahigalaan po da? Kuan naman in town ni no? Ana bang supposedly karon Mother's Day. Ako isip bana nagplano ko ako i-surprise si Claudine be. At least nay malipay in town. Eh, once a year in town Mother's Day, mga kaigala. Nga po'y ba na dinis basak pardo, giyon sa mga taon niyang asawa, mga kaigala. Imbes, lain ang idongga, mga higala. Ano bang, kan, mga kaigala? Anong kinabuhi ang mga resulta? Lain mga gipataroy, mga kaigala. Silyo man, tostian, in town siyang kinipong asawa, mga katropa po. Luya in town, aning ginang in town, mga kaigalaan po, na? Kay matod pa niya, mga kaigalaan, ang kining asawa, iaragin in town ning giapas ang iyang bana, katropang po si Jubin, kay papaulion lagi in town niya, mga kaigalaan po. Nasuko, bitaw na iyang bana. Pagkaway po ang oding banaha, mga kaigalaan. Giapas niya, kay papaulion, gika nag-inom. Nasuko ning maong bana. Niya, gidunggab na noon ning 27 anyos nga asawa. Mga kaigala, pariyan na nila 27 anyos po, no? Nakaanko ni Tony Uga, kinipong samad mga kaigalans diyan, kining 27 anyos nga babae. Gaan na to ni Glee, no? Umanusap nga gidunggab sa iyang asawa, Arbana. Niya, sa wapang pagkanunggab, kuhan pa, gituok pa mga kaigalan. Pagkuhango na rin tawhan na mga suki nga tigpap na po, no? So alas 9:28 ang takna kagabi diri sa may basak pardo. Ano nga, sigon pa nga, kuha ni, kitchen knife ang gigamit. Sus. Dahil tawag, nakalikay ang mga internal organs in town, mga kailan. Ay, atol na yung pagiging kumidya, pero, nagabadugabad stiyan, mga kailan. May tag makalikay dito mga internal organs, baka eh, kadog maigo ang mga kuha in town, vital organs. So, ano nga, matod pa, walo katuig, silang nag-ipon, mga kailan, ug duna sila'y duha ka na. Ano maning, ano may ubang bana ngayon na niyo? Ako, Boss Ben, di man sa pag-aswat bangko, mga kahigalan. Pero pila na may kuhaan good, ha? Akong kamagwangan ka ng kuhaan, ha? Kanabang 3C na. Oh, akong kamanguran 3 anyos, mga kahigalan. Oh, 3 kings mani ako, ha? Pero huwag ko ka dapat aning Claudine, mga kahigalan po, no? Okay. Oh. Although, di man siya kana pong magyaw-yaw. Mas magyaw-yaw pa ko, mga kigala. Oh, masinabtanon kayo. Oh, gwapas. Kani, kana bang depende ra magini siguro sa lalaki, no? Oh, kay kaming Boss Jubin, kuan gyud ni amo ang motto, mga kigala, no? Happy wife, happy life. Happy na among wife, mga kahigalaan. Happy sa mga. Oh, niya, kuan ni, para, kuan na, sikreto ha, sa mga, kuan na to diya, mga samunta ning bago pa nag-ipon, mga kahigalaan, sa mga bana di ha, ang motto ninyo, dapat, parehas na mong Boss Jubin, mga kahigalaan, happy wife, happy life, o niya, ang itratar sa inyong mga asawa, no? Treat her like a queen, mga kahigalaan. So that, ko no, mga kahigalaan, she will treat you as a king. Mala mong moto. Mala nga, bisag kapoy ko, mga kigalan, nasahiyan ako kung Paris. Bisag kapoy kay ko, mga kigalan, or kanang usay, duka ka ba? Oh, kwa lang hapon, mga naginap, dong, daddy ko kwandong biya. Huwag problema. Your wish is my kumat. Ayan! Kana bang, kwa na, kana bang, naipadadi ha? Umanjog ka, ka. Ang sekreto ra kuno sa maayong karangway gubot nga relasyon, mga kigilan, no? Mahingo ra ko na. Ang sekreto ko na, mga kigilan, yes, love. Okay, be. Kinig si Kiday. Anong yun ko na, mga kigilan. Oh. Kay, ang meaning sa asawa, mga katropa, ayaw, supaka, aron walay away. Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ka. Sekreto ra gina na, mga kigilan. Yes, love. Yes, honey. What? Kaneng on the way. Ayaw! Ana lagi na, mga kahigalan, para long-lasting ang relationship. Kanya, why magkalalis ba? Kami, bitaw, kwa lagi na, kanang it's a matter of sinabtanay rapon na. Kaya panalitan ng usa, sa puton. Ayaw saan sa puti. Di mo na siyang i-comfort. Di mo na siyang kanabang, kwa na, kanang dapat kuhaon mo ang kiliti sa imong pares.
2: Ayaw!
0: Mahingon yung kong Claudine, kung sa puton ka usay, bayon, samay akong buhaton para malipay ka. Either dadani mo ka ng ganahan siya, something.
2: Ayaw!
0: Or else, imo rin ang kanang, kanang hamagon.
2: Ayaw!
0: Imo rin na siyang atik-atikan, mga kaigalaan.
2: Wah!
0: Oli ano dahil na? Di kay, sa puton, imo sang saputan.
2: Wah!
0: Makiglalisad ka. Ana bang di man yun nga magbinahagay mo diha sa opinion.
2: Ayaw!
0: Kay kining away sa banag-asawa, traumatic experience niya para sa mga bata, no? O dito na, kami, wami away-away, mga kigila. Basahin mo, chat, kanang kuhan, mga kigila. Kaya, ang bata, naku, basa, kanang itong kalantay ka ng usay, namagay mo taas yung tingog, pero di maglalis.
2: Ayaw!
0: Kanang kuhan, nagyan mo ba nga, imong kumbinsyo ng usa, muhingo na ng bata, naglalis.
2: Ayaw!
0: So,
2: yung
0: kulay-ulay, kuhan na kanang, part na na sa, kuhan na, kanang, para ma, kuhan imong usa, ma, kanang imong ma, pamatood ang imong gibarugan ba. Kay mga bata, mga kigalan, kining nabit tay gisulti nako si akong amigo pinakaabti ka Consells Busay, mga kigalaan, na ay kumag last week 30 anyos nga batang lalaki di nato hinganlan, mga kigalaan, mga katropa, di nato ibutya kang sitio, 30 anyos ha, dihang nagsigig away iyang ginikanan, ginagkadungog sila mga anak, magbuwag na idamdam. So sa ka-30 anyos nga kanang hilumon po nga bata, hiling magmukmuk sa kwarto, mga kigalan. O dito, mga kigalan, iya pang sulti-sultihan yung mga manghod nga, Kung magbuwag si mama magpapa, asa man mumukuyog ka ng... Para mag-iyag yung gidamdang. Ang panag-away o ka na bang... ka na itong lalis nga maingon ng ginikanan. Buwag ta! Imuhang di color, ako ang puti. magbuwag ta. Mauni, mauna. So mga bata na mga kigalan, nga makadungog, ma-trauma sila. Hangtod-hangtod, madana nila mga kahigalan. Yeah, posibleng mao pa na ma-apply nila silang umabot ng pamilya. O ni nga, kuhan ka rin taon, ka na bang, pila na katuig ming klaro, haami, kuhan ka nang away-away nga lalis yun mga kahigalan po.
3: Ay,
0: yeah! O niya, kita laki, kita gi magpaubos. Kay, maulig, na happy wife, happy life. Ingon na yung bisag, ang babae, kuhan naman na, give naman gina, musbe, no? Murag, kuwan rin yung taon. At doon rin taon na sila sa simbahan mo, angkon silang sayo.
3: Ayaw!
0: Ba't na maingon ang kuwan? Akong sala, akong sala, akong dakong sala. Yeah, pagyan na sila mo, angkon yung taon. Pero sa manimalay, kulik ka naman ko ng babae, maghihilan na sila sa sayo. Pero, depende po na sa laki, mga kagalaan po. Kay, na may ubang babae nga, kuwan lang, ka na bang, na, ma-pride yun.
3: Ayaw!
0: Ma-pride, magina. Sa laki, kuwan lang gina, ka na bang am-am. Ka na yung, during kwan po dinyo kana bang heart to heart talk mga kahigalaan. Bantay mo ng kadlawan, bugnaw mga kahigalaan nga man baron sa inyong combat is kama. Ngayon, dahi marag, nalang ko'y hangyo ni mo. Alam
3: mo. Ayaw!
0: Hindi mo yung kasapaan, humiliate, o guban pa di ha. Nalang ko'y hangyo ni mo. Kwan ba, batasan ngayon na ni ba ka nang makangyo ko ni mo?
3: Ayaw! Ayaw!
0: Kwan lagi na eh. Hindi mo, dapat, kwan lagi na, no? Kana bang, dapat mutual, mga kahigalaan, ang kana bang relasyon. Dapat ang bana, mga kahigalaan, i-treat niya as queen ang iyang kana bang misis. Serba niya, mga kahigalaan, igugmaon, panggaon, katagad sa swildo. Og, unsay makalipay siyang misis, mga katropa po, no? Muna nga, kay na may ubang lalaki nga magpa-king sa gyud. Oh, magpa umrag himoong ulipo, ulipon po nilang misis mga kahigalaan. Mole nga hubog mga kahigalaan nga kanang manghagis pa kung way sudaan. Nya warabay trabaho. Ano magbuwag mga kahigalaan kaniyo? Ang istorya mga kahigalaan giapa sa misis kay nagsige gubog-gubog. Pero kani, mutual, kung basihan na to ang mutual side ani, ang kining asawa, natural lang maginan mo, apas kay asa na kani, mabalaka, maginang asawa po, asa na yung bana. Ayari magtinunggabay dito, maapil. So, natural ni. Na, pero depende po ni, napoy ubang misis nga kanang makita lang bana nag-inom dia, layo pa gani, humiliate na. Atayo na. Kaya abang malikaso na mga kailan. Napoy uban, nga mo ba iid og sekreto oy kanang mga mare pare mga pare kanang ako sa ning uli paulion bi kay naay ko andito ha iyang anak nangita na niya ala oras pagsurya kay kaming mga laki mga kahigalaan po
3: niya
0: sa mga nagpaminaw na toro diha mga misis ma-pride sa mga laki ang among ipanghambog dito sa mga higala kami king. Usana mo kabanghag kana bang sunod na ginang asawa. Mga ginay, kuhan sa laki. Lalaki, brusko mga na, pagtanaos karaghanan. Kunya, mortal sin baka kung inong kang under ka sa asawa. Una nga, sa mga misis, ay saan nyo i-humiliate in public ang inyong mga mister? Kanang bayiri lang. Sa, pwede naman na may istorya po mga kuhan. Kunya, ingon mo na, ingon lang, sikrito lang nyo, ingon. Yung, naligo na.
3: Ayaw!
0: Dali, dali, naguli ang balak. Mga baday? Dong, nahugasan na akong plato. Dali, erakin na muli ang ban. Sige na, kanang I'm ready to go.
3: Ayaw!
0: Na. Depende, gini mga kailan. Depende mo gani sa ako. Kani yun, abot sa dinunggabay. Naunsa naman in town eh, mga kailan po. Suswa, pagka... Ay, naku in town. Kuwang briefing, mga kailan. Makingon kong, hinoon, depende sa git siguro sa lalaki. Kaya ang kasagarang mo save sa relasyon, lalaki man. Kay pareha pa ning namong boss Joven mga kaigalan. Kining taon si kining mong gina. magsigir rin katawa, mga higa.
3: Ay, yeah.
0: Oh, wag ni siya labad, mga kigila. Lahatan na namong labad.
3: Wow!
0: Hey, ano man ang mga ideal husband, Boss Ben?
1: Exciting! Filipinas! Good morning!
0: Balik-balik ka na, Tony K. Mother's Day ron. Yan na may nagdinonggabay. Nausan na ba ni taon ni mga higala? So, kamo dyan, mga mister. No, kalang in taon, kana bang... malagin na. Given na package na sa mga babae. Kanang... they are always right. Para nila... Kung kita mga laki, ang kwa na to, kana bang... tanaw na to, mga higala, sa kaugalingon. Kid, ang masunod.
3: What?
0: Ang babae, sakto sila pirmi, mga kaigilan. Gifted sila sa kahanas.
3: Ay,
0: nga, kung ma-pride ang duha, di ka naman nag-abot. O, why usa mo giveaway, di ka na sila magkasinabot, mga kaigilan.
3: Wow!
0: Kung nga, palagid ha, sa mga lalaki da, palagid, ang sayang na kahimoon di ha, ang inyong mga asawa, palagid na, kanabang treat her like a queen. That he will treat you as a king, mga kahigalaan po. Sama na
3: mo.
0: Oh, malagi na. I-massage, kanang hingutan, kanabang tawag ani mga kahigalaan, usay, ang mga lalaki. Ako, mga kahigalaan, kanang willing ka, kanang mukuha kag balhibos ilok. Gagmaing gesture, pero mapakita ni mo sa mong misis kung unsa ni mo ka-love. Kanabang kuan ni mo siya, kanabang mura ni mo siya gialagaran as a queen. Kaya in return ana, kami personally mga kahigalang Claudine. Kanang kuan na sad gayo. Naman sa kay ko mga katropa po no. Sige po guna una unsay mga kuan po nako diha. Para sa siya personal nako nga kanabang secretary.
3: Oh. Yeah.
0: Niya, kuan na, kanabang wayaw-yaw. Basta magkasinabtanay mo ba? Prag soulmate yun mong
3: ta. Ay, yaw!
0: Parang yun na, o niya, kuan lang sad, kanabang, kanang, kadlawan maron, kaya kay bata ng mata ron, kanang mga ana-ana po. Gamay sa kina. So kung dili healthy ang inyong love life, sex life po, o sana, sige sa mga away.
3: Ay, yaw!
0: Kay kining ban asawa posible ningon ni dong nahugasan na nakong plato.
3: Wow!
0: Yeah, kana bang naingon sang maingon sang uba palitan maingon gyud dong uli ako wana koy panty.
3: Wow! Ay
0: maingon sang manhid na bana kay sige tagay nalingaw sa barkada sige lang day katuglan dag sayo kay ugma mamalitag panty. Bahagi ayo mga kikilan pa. Bahagi tana. Sumo nang kaan na para malikayan na ito ni nani gidunggap ang asawa nagiapa sa bada nga naghubog-hubog. So kaan lang ta yan abang dapat mutual no ang feelings mga kaigsunan po dapat ang mga mister niya kaan lang gina panggaon yun lang mga misis. Yeah, Sir Darce Jason, Sir Roberto Tablong, may buntag ito mga Eric, happy Mother's Day o happy birthday sa akong uyab kanyanto. Kana sir, no?
3: What?
0: Karon ako ng asawa. Oy, Ma'am Rebecca, good morning and happy Mother's Day ni mo diya, ma'am.
1: Good morning!
0: Kining Sir Ponciano Abelia, Sir Eric, may buntag, shout out, lantaw ko. Karon live sa FB, there is my Bakay Tulay, Minglan niya. Oy, good morning niyo diya, sir.
1: Good morning!
0: Yeah. Si Mama Lorna Margarito ay na among lang sa bana ang badlungon. Yeah. Natural ang asawa mo mabalakag yun na. Oy, ang asawa. Paano tao ni Ma'am? Gaban ganyan ta. And yeah, Sir Dars Jason, morning ka to bang Eric. Pa-shout out lang day ko. Happy Mother's Day sa akong mama nga si Florita Baticulo Newson. O sa akong gwapang asawa ka na, Sir Nindot yun na po. Ang pangasawa nga si May Yuson. Yes, may purok. Ori mahiyahay hubay liluan ni sir. Oy, good morning. Yung tanan po niya.
1: Good morning! Exciting Filipinas!
0: Okay, so mga katropa nga magpag-read pa sila mga inahanda. Iparangat niyo mga minsahe din mga kikilang. Kaya ito nang basa on sub ang inyong mga minsaya. Sir Giovanni Tolo, no? Oy, good morning, ka-exciting listening here in Ormoc City. Oy, good morning, taga Ormoc City, Leyte. Ha?
1: Exciting Filipina!
0: Oh, yeah, Sir Archie Makahilos. Mayong buntag, I know, watching Grammar and Sang Rizal, Palawan. Oy, good morning. Naabot rin ka Palawan, mga kaigalan ko. Wow! Ano yan? Nakurang-tanguras mga kaigalan sa pagkika-headlines, ha? Alita, layan na itong uluhaga balita, mga kahigalaan po. No, ito ning hatagag pagtagad. Samtang di ay nitisen ni Padayag Manisiyang Kadismaya, mga kaigalaan. Grabe ka-trapi kuno busbe, na? Ang lungsod sa Liloan. Ato kano ipakita Boss Ben ang kaning ipadungog ang iyang reklamo mga usa ni kaniti sa for sure kwali siya kana bang biyahidor commuter mga kaigala kay matud pa murag tinuod na giday Boss Ben no nga ang Liloan iya nang napulihan sa titulo ang Konsolasyon nga grabe pinaka grabe traffic dire sa may northern area. Inalang kong kuha na, Boss Ben. Kuha lang. Ipasod lang. Unya, kuha niya. Kay usak ka ni Disinto, nag-yaw-yaw. Nag-utman in town sila. Pasmong bitok in town, mga kahigala. Tumos, grabe ka tayo. Adra.
4: Maling taas sa traffic. Naabot diris kuan.
5: Apos kutong-kutong.
0: Ma'am, kuha ni. Inen, Bilo, Tindos, Libradilla.
4: Traffic light.
0: No, sir, traffic light sa Liloan. Oh, grabing traffic. Oh, masama ni si ma'am, galakaw ni. Ay, simple ka motor ni. Sama ni. Or nagsakay ni siya public utility jeepney. Ay, nag-motor, nakikita ang side mirror. Ay, di. Nag-multicab di ay. Grabing traffic sa Liloan. Sama, kahapon, Sabado. No traffic ang Liloan. Masama na si Liloan kahapon, eh. Oh, porting trapika. Going north, mga kaigalan. Sa baka ni unsa man wala gi kuan dito way temporary road closure dito tungod sa ASEA. Lapo-lapor man sa garan makita na to sa mga nanabot mi si Liloan. Grabe na kuno ka traffic ang Liloan unsa man ni. Ano man di ay ni mga kaigalan unsa man do na dito ay stop and go nga ski mga kadrop.
3: Ay.
0: So, kini balik-balikan na to ni. Oh, ngano man ni? Kini bang sa mga baluarte ni Sprasco mga kaigalaan po no kini bang kuan ni ato ning hatagag pagtagad unsa na gud tao ni depende ni mga kaigalaan kung krasada ni PWH kung kuan ni ang nakakosa ni kini mga LGU events or kana bang tungod sila mga gipang kuan di ha gipang himo okay na hatagan ni pagtagad sa kuan ha. Dungga na karon din ako ng konsolasyon grabing traffic ha. Ay, congratulations ni Mayor Nene Aligado mga kaigalan kay din naging taong kay traffic na paano yung taon kanabang na kanang tawag aning na ilisa na ganyan taon ang konsolasyon baba na po ko naroon Liloan mga kaigalan sa mga prasko mga katropa po da? Balik-balik ka na to ni mga katropa
1: ha?
0: Oh samtang sa laing balita, mga residente sa Mandawi, nakasinati, manisilag matod pa kalisod tungod sa water shortage ron. Mahal pang pala ito, may water shortage, noon sa naman eh. Mag Mandawi, MCWD, gihapon eh, mga kahigalaan po. Naman eh, sa man, huwaw na gid kayo, mga katropa, huwag magkikito mga tubig di ha. Mayang mangita ang laing alternative nga pamaagi. Eh kung groundwater lagi sa ligan, mga katropa, pagi ayo pay huwaw ron. Anay tubig dagat ay desalination mga kahigalaan po. Mana ug tugi himo na maron sa MCWD. Pero kuan pa magkuwang pa. Inhanglan pa og daghan nga kining kuan po ba. Kanang desalination nga mga planta or kana bang mga kuan bitaw niya. Kanang ana sa iyang kuan bitaw mga Mandawi. Mas may nas Mandawi kay City na man tay may mambaling area po no. Mandawi, Lapu-Lapu, Bogoban pa, mga kaigalaan po kay Samot na karoon nga grabe yun ka init ang panahon. No, dito sa South District pa naman Cebu City, mga kaigalaan, kusog pa man kayo, magbusagak pa man. No, dito sa Mandawi area, mga higala. Og sometimes because bahin mga higala, tabog-tabog mga isgutanan, balita nato sa nasudnong or national. Matod pa ICC ni Tino nga ako na ibagong ipagawas nga aliswaran to'y batok ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Unang report nga nalagi ko noy warrant of arrest na batok sa tong kanhi PNC chief panahon ni Tatay Digong mga kahigalan ug karon kasamtangang senador kay matod palagi appeal man sila si kay during war on drugs sa Duterte administration ang sitting PNP chief ato si kanhi kuan man PNP chief ug karon Senator Ronald Bato de la Rosa man nag-appeal siya sa kanabang patubagon sa ICC. Mawala gini, mga kikilan po, na? Ano ba ito yung ingon? Mga 10,000 troops ko no, to. Alandak po si Bato. So, tanawin na ito ni mga kikilan kayo. Do na yun. Charo naman po, wap ang mauaw ang kasamtangang administrasyon. I-question na mga kikilan ng pabinakop, mga katropa, pag-do sa kinipong gobyerno sa Pilipinas ganto sa Daheg ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Karon ilan na pong himoon? Ang sitting kuan na po, kaya ibang ako'y Bato, no? Magpadakop po, mga kagalaan po. Kaya ka na, kuan naman na, gi-question na ba na katong ang legality sa pag kinipong padakop ni kanhi Presidente Duterte ngadto sa Daheg. Kuan na to, makita mga kagalaan na baniog mga katropa, wa man sila i-police power ang Daheg mga katropa. Gidodo sa nasudnong kagamhanan ngadto sa ICC. Rabag, dakpan ninyo ha. Mao ni amo ni ibutang ninyo diha. Nya maka-question pod da. ICC mga kahigalan. Nya wa man itarong pondo mga kahigalan ngan ani nga mga hearings. Pero bisag kay nagpondo ani. Pod lang tinuod pag kato. Kita mangunta na lang mga kahigalan. Di ta mayong tinuod, di pod ta mayong di. Pag na ako na yung kwan, minilyon mga kahigalan para sa ding mong investigasyon dito sa ICC bato sa itong kanil president. Ana, mga pangutana lang, mga kailan. Kay, ito'y hugon-hugon mga kailan po. O niya, tanaw na ito ni, mga katropa kay, naon sa naman ito? Igokod yun doon ang mga Duterte. Di gusto ang mga kanabang, saban, kampo ng kadiliman. Di gusto mga kaigalaan ang mga kontrapartido. Di gusto ang mga kana bang sabaka maka mahog ug murag inutil nga mga political clan kung makabalik ka ng mga Duterte. O posible mapanubag sila sa mga minalita nga kwarta, binilyon nga kwarta nga gisud sa malita o giuli sa ila. Mani, unsa naman in town ning God bless the Philippines lang inta. At yun po mga katropa nga lamdagan in town sa labaw maggahom kina itong mga huwes. Kining atong mga tawag aning mga maghuhukom di lang diya sa kining Senado. Abot na niya sa impeachment or kini bang articles of impeachment diya. Kini po nga itong mga nas Korte Suprema, mga kaigalan o mga brilliant minds. Noon ta, kuhan ni taon to eh, mas piliun lang kaayuhan sa Pilipinas mga katropa. Matod ba si Sir Roberto Dabolon kung ila pagani ng itogyan sa langyaw ang korte si Senator Bato de la Rosa, dihan na ginang laay. Balagin na, sir. Balagin na, plano mong ginang laay. Kanihan ito ba? Nagbaningog naman na. Ronald Bato de la Rosa, Senator Bongo, ingon kay Sir Robin, kung inyo nang dadun, apila na lang Bongo. Ay, mao mong ginang itinguhan nila ron, mga kaigalan. Kay kung mawa si Bato sa kay kwan man siya, daog man siya ron as kaneng senador. Kung mawa siya, din na siya during pag-convene mga kahigalaan sa Senado sitting as impeachment court, di makuha, nagbuto ang usa, pabor sa kaneng pag-dismiss sa kinipong kwan mga kahigalaan. Ano bang articles of impeachment? Kung kwao na po nila si kinibang Senator Bongo. Si Bako, makuha nagduha, mga kahigalan. Si Marculeta, wala man ilabot itong higayon, mga kahigalan. Si kanirang duha, mga katropa, si Senator Kwan Bato, si Kwan Bato siya, PNP chief. Atong higiyon na po during sa Duterte's time, si Senator Bongo Kwanto, Special Assistant to the President. Mga katropa. Pero maragyap, i-appeal sa siya. Maragyap tao ni. Tanaw na to ni kay Moligi na mga katropa. Kung ang mga tarong, mga higala, di magpakabana, ang mga hanggaw, gunay mo pasulabi, mo'y mo dumala. Balik-balik ka na to ni. Sometimes because bahin. Oye, kwan ha? Kining Franco Mabanta, no? Katubang PGMN, no? Peanut Gallery Media Network CEO. Gipadakop kay matod pa, nangilki lagi ko nung Martin Romualdez og 350 million. So, matod pa, nakapiansa na ni tungod sa kasong robbery extortion. Ang piansa niya, 120 mil kapeso. So, nag-angko nagtemporaryong kagawasan. Ako pa ni mo, kinibang mabanta, gipakasuhan man kang kinipong kanhi House Speaker Martin Romualdez, ako pa ni mo, iagyag na ng 90 minute i-publicize, i-send na mo, dirimi, para kuhan ba? Para lingawsan, no? Kuhan na, ipakatap na, i-publicar na ang 90 minute nga documentary. Matod pa, nagpakita sa kalambigita ni kanhi House Speaker Martin Romualdez, mag-isgotag multi-billion corruption. So, ipag-awas na kayo para kabawas mo ka. Hindi ka kabawas niya. Bahala ka. Baka yung swerte niya, ha? Kay napasakaan na ba yung kagkaso? Muna itong hagit ni Mabanta, ipag-awas na. Para po na po'y kuhan ba? Kuyawan ba ito si Romualdez diyang ingon nga padong na muli diri si kuhan, kana bang saldi ko? Yan na yung pagawas siya pila ka minute ka videos mga kaigilan. Dasay war nga to sa administrasyon, inyo ko'y padako. Nasa ko'y hibaw ano bang korupsyon na ng administrasyon? Ako ma down akong downfall manamay ka. Di lang ako'y mapaslax bilang guwan. Appeal na mo. So, klaro na. Ang sign of guilt o response, mga kahigalan sa ito ka kanhi House Speaker, may laman, mga katropa po. Maning, kuhan na, ako pa ni mo mabanta. Eh, baw. Yag-yag ng, unsay mong nahibawaan diya. Ay, at least, mahibabaw ang publiko. O, dili na mahinayak ang taga, kuhan na, mga taga-lady. Ay, yeah! Sometimes because bahin. Ang House Committee on Justice Jervil Restro gihimaka kadunagi nakakwarta nakapaldo mga higalan incentive package alang sa impeachment ni BP Sara mga higalan. Wag yun Bill kanang zero yun zero. Wag yun kono wag yun zero yun. Wag yung kono. Bisag piso, wag yung silang... Ato rin padungog, Boss Ben, ang kanibang pamahayag ni Jervil Ruistro, ang kinipong House Committee on Justice nga chairman. Ipasok lang, Boss Ben. Ipasod lang ko. Ay, bahala niya, ha? Kay... Kani, matod pa usap niya. Wow, eh. Di na tinod nga nakakwarta, may nakapaldo, may kay... Niya mo ah, kanabang trabaho lang yan. Totoo mo, mga kilang. Kung kamo niya, sa mga nagpaminaw, naglantaw na to, karon.
6: Oh. Na mga ganyang offer, as a matter of fact, we consume 2 months in the Justice Committee. Wala pong kumausap sa akin. Nag-alok sa akin. I deny the statement of the Vice President. Wala po tayong na-encounter na mga ganyang offer. As a matter of fact, we consumed 2 months in the Justice Committee. Wala pong kumakas.
0: Okay na, Boss Ben. So, mao to, mga katropa po, na, ang pamahayag ni ginipog Jervil Ruistro, ang pangu, mga katropa po sa... kana bang House Committee on Justice diri sa kinipong kuan mga katropa diri sa atong ubos balay balauranan mga kahigalaan po, no? Sige lang, ato ni nga balik-balikan po mga higala niya ang kinipong iyang pamahayag mga katropa po, da? Kay tanaw na to ni. Tara mga kahigalaan po, ato ning siren be mga katropa po, da? Arita diri. Sa man to mga kahigala, pangitaon na to be. Natoy kuan mga kahigalaan po, no? Dilang. Tanaw na to ni. Urag ko diri dapita da. Kay tanaw na to ni mga kahigalaan po, da? Kay sa kamoda mga nagpaminaw, naglantaw na to mga katropa, unsa may tan-aw ninyo? Kini bang kumbensido mo gipamahayag aning Gerville Luis Strong wa gyud ko no mga katropa po no wa gyud nakakwarta nila mga kahigalaan aning kuan mga katropa kana bang impeachment mga kahigalaan po.

0: Kau ada ni. Ini mana awak? Tenang lah tak. Kain meraga Nawab Man Busbin.
1: Mata aku
0: jalan, jalan, jalan. Mga kikilan po dah. Lagi yung makita man sa mga katropa po, no? Mag-isgotag ka na bang balansi? O, pag-balansi mga kikilan kay... Klaro naman, kaniad to ba? Kisama ning tao si Jervil Ruistro, mga katropa. Sa kani House Speaker, mga kikilan. Sa may matod pa... Kung kani, kung atong basihan, mga pagduda lang. Kung atong itahi-tahi, mga katropa, mga pagduda na to. Makaingon ka... Posible. Wag yun. Wag yung minalita. Kanang, kanang...

Mga kikilas, mali na itong tubag, mga katropa po. No? Kay praga lisura to ano eh, no? Nga, wag yan. Wadyo ko no eh, gitawag mga kikilan o incentive package. Wadyo ko no eh, wahay nakakwarta mga kikilan. Kamu, matoo mo, wahay makakwarta mga kikilan. Matod pa ni Ma'am Evelyn Gadiani, ano daw Luis, no? Ayos, sure. You did not lie. Swear to our dear Lord Jesus Christ. Labat. Evil, no? Ipa-promise na ka. Ay, posible kayo eh, mga katropa. Hindi ko mo to eh. Wag yun. Wadyo ko na yung nakakwarta. Sa ingon anak nga, kung ano daan mo na nagkakabayos dulo, mga igala nga. Wag yun. One-sided. Laro na kayo mga katropa nga kanang gusto yung ma-impeach si Vice Presidente para paldo. Para mission accomplished. Og posible kining incentive package na ganyan pa. Kining mga huhungiyong ron, gani na yung mga kongresista nag-ingon mga katropa. Kailan to hinganlan. Nagyoy presyon. I-presyon man gani ning dili gyud klarong tao, how much more ka ng tao mga kaya. How much more gana nga kuha na kana bang maingon nga dahil may AX, dahil kay speaker. Dahil may to pa dahil kay speaker. May sa panang uban dia dahil kay speaker. Kaya speaker gusto ma-impeach si Vice Presidente Sara Duterte. What? Ay nako mga kikilan. Ay na lang mi isod sa bulsa kanang Ate Bill. Ay na lang mi ilara. Klaro na. Anya samtang sa bigas bahin mga kikilan. Oy si Kwan na. Kongresista Kiribang Leviste mga kikilan na masangil ni kang Kongresista Janet Garin. Nga mao kunong nibuto pabor sa impeachment mga kahigalaan kay para dili o kayon ang kaso sa Deng Baksha mga katropa po dan. Ani kanpon di magay makapaldo mga kahigalaan. Ani kana bang tawag ani mga katropa dunay mga kaso. Gikuan ba saywar ba mga kahigalaan di ka. Nararapon na ni mo. It's your kining Deng Baksha mabalik yun. Excited. Ben.

0: Ay, nakakwarta ko, no, mga kahigalaan, ni impeachment ni Sara. Walay incentive package, mga kahigalaan nga. Gihatag isip pabor kanila. Oo mo?
1: Ayaw!
0: Walang masulti ni mo, Jermel. Wala na, mga kahigalaan. Ay, nako. May ilaro ni Mobile. Ayun na lang, mga kahigalaan po, da? Hey, kung basihan ang ato mga pagduda, klaro na na. Pagdanaw pa lang sa mga ebidensya, mga kahigalaan, klaro na. Ayun na lang, mga kahigalaan po. Ato lang, kuha na lang, ha? Di lang, kuha na. Weather, magandang panahon. Mga katropa po. Matod pa ni Ma'am Lorna Margarita, walay kawatan mo angkon kadrabang Eric. Maugyan ma. Sakto sa ginama. Fighting. Sama mo angkon ang kawatan mga kaigay. Oh, kuha lagi kag bato ipok-pok sa imong. Kuha na ma'am, sikreto na na. Pero walang sikretong hindi nabubunod. Dahil hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Wow. So. Higing ko ni Quarantan. Late gas, abil gas, mga katropa. Karon, ilaha pa ron, mga kahigalaan po, no? Pero mabot maginip panahon nga adlaw sa pagpaningin. Reckoning time. Kwan po, kanabang judgment time. Mabot magina. Antay ka, Bill, ha? New ha pa ron, Bill. New ha pa ron. Standby lang, mga kahigalaan. Ito na yung balik-balikan po ang mga report niya sa mga kaubanan po na ito. Ma'am Marites Dinila. Hey, morning. Good morning, Eric. Parang uwak na katangag. Uwak. Wag yan po. Mura ko nukag uwak, Bill. Kaya ba? Masag na. Lingon yung uwak. Sir Glenn Mujado. Good morning ni mo dahil, sir. Sir Marlon Ferrer, good morning. Good morning. Shout out watching Bram Kimba Talisay. Good morning. Taga Kimba Talisay po din. Ay nga buntag ninyo diha mga katropa. Kuha niyo mga kahigalan po. Yan ibang ato ning hatagag pagtagad ugma po. Adlong Lunes. Ay, paano ni? Kanabang ang plenaryo? Although given naman. Although, kuha na. Kanabang tungod sa pressure mga kahigalaan. Bot-bot man yung mingon sila. Doon na may ka ng conscience, bot. Bot-bot. Mingon pa sila, nami conscience, bot. Katropang Eric. Conscience? Asa ko mo nagka-consensya? May talagig manabon mo atong sabon nga doon na yung consensya? Makonsensya pa mo? Kana bang ikaw, makonsensya pa ka diyan? Haklarang kag minalitang kwarta? Makonsensya pa ka diha, mga katropang millions or multi-millions or even billion. Ika mo, bot lang ka, mga kagalan, no? Imposible kayo, mga kagalan. Kita pa may isod nila sa bulsa, mga kagalan. Aklaro na na, mga kagalan. Atong una impeachment, dahil gitawag og incentive package. Karon, imposible. Nadaghan ang ni-withdraw sa ilang co-authorship, mga kagalan. Daga ng mga naniid na namamangka sa dalawang ilog na mga kaigalan. O daghan na karon ang muingon nga, yay, maraga next year, kuha na, kanabang limdak na nga itong presidente. Kuha na igahom. Iyan ipangtuboy mga kanang kulilat sa mga surveys. Napoy kani House Speaker nga gusto magpresidente nga waron. Bullet sa kontrobersiya, corruption. Kaysa may most trusted base sa mga survey mga lang taas kay trust and approval rating sa tara mga elective officials nato karon ang isigot ng presidency. Why lain atong vice presidente Sara Duterte mga kaigalan ko. Pero mana gusto mo lang i-down mga kaigalan? Depende ni mga kaigalan po da. So let's say scattered tanaw na tong katag mga katropa no? Paano lang, ato lang iyan po ang Pilipinas nga punta, malamdagan ba ning mga napay conscience vote ugma kay naay mga kwan ha? Naay mga palitan, Cebu, kwan pod, mga kongresista sugbo. Nanak ko na yung mga hangyoon yun nila nga, di gimumutang, mga kigalan. Gani ang uban, mga kigalan, Brenton, Doc Plasco, meeting.

0: ngon ang iyang mga leaders and mga supporters. Muhingi, manghayo siya mga kigilan o guidance.
1: Oh, yeah.
0: So, pasabot mga kigilan, ang incentive package, dili na kayo, ingon ana ka, kuan pod, ka gamhanan sama atong paingon ng eleksyon.
2: Exciting Pilipinas!
0: Kay ang mga gipang kuan pod, ng mirma kaniadto sa impeachment, bisan pa man og ni ingon na sila nga, oh, para ninyo mga constituency. Oh, di mo magutman, dili ma mag-uhaw sa mga proyekto ang ato usab ng mga kaning distrito. Oh, gikondinar gihapon sila mga higala. Oh, kay ang kuan lagi, political persecution. Ang kinibang taas kayo og trust and approval rating, taas kayo og kanabang saligang tao, o na mahinoy impeach na ay ubos kay trust and approval rating, mga kaigalan, wag impeach. Ay nako in town mga katropa, God bless the Philippines lagi din town. Karong adlong Lunes, ako din ako mag-expect nga kanabang di ma-impeach BP Sara diha lang sa house level. Mga kila, sa lower house nga gituwag usab ni Congressman Miao Miao na crocodile farm. Atot ba, he's back in a crocodile farm mga kila. Naga mga buaya, bagangang dagko, mga kurakot, mga kawatan, mga higal.
2: Exciting Pilipinas! Good morning!
0: Ako din ako mag-guan na kay matod pa ang mayorya mo. Kuan man yun sila. Ingon anak ka mga way ayo ato mga kongresista mga kaigilan. Ingon anak ang gipili sa kadaghanan sa katawhang Pilipino na naog mga kwarta mga kaigilan. Mga kala pagtagaan lang kunuhay dag incentives package, tagaan na nag hundreds of millions mga kaigilaan, awa na. Ang prinsipyo, ang kanabang kamatuuran, ilan ang tuison mga higa. Hey, good morning, Baiti Soy Ambungan. Musta ba? From Roy Barakia, akong amigo nga kinipong mga kigilan. Dato, ano na? Roy Official Vlog. Okay, namas, men? Yeah, arita ni Sir Richard Lumaad. Good morning, katropang Eric. Greet lang ko sa Lumaad family sa Cortez, Bohol. Ni Alvin Bunghanoy. Sila bangga. Salamat, sir. God bless listening here from Ibabaw, Cordoba. Good morning, yung tanan po diha po.
2: Good morning!
0: Yeah, arita sa mga reports sa mga kaubanaan. Unaw na to sa katropang June 14 kay Bas. Nawadaan o control. May bangas, balamban, mga higala.
2: Live report.
0: Nasdong linya. Katropang June, with your report, please come in.
2: Good morning!
3: Yes, pipila ka mga individual ang nag-aangol, human midaro kining usag ka bus, ingat to sa usag ka SUV, huwag may bangga pag inisa usag ka didahan, huwag milahos sa firewall sa usag ka gasoline station, alas 10 sa buntag, Mayo 9, dito sa National Highway sa Barangay Pundol, lungsod sa Balamban, Cebu. Nadawat sa kapulisan ang kining report, alas 10 imidya sa Bawag Adlaw, nasairan ng kining Calvo bus, nga doon ay plaka nga GAK 2031, nga gimaniho sa ni Julito de la Tor Frias, Secretary of Suan News Menyo, residente ni Barangay Prinsa, Balamban, Cebu. Nga paingon nung tagini sa takmayan sa Sugbo, gikan sa Bagatang Bahin, apan, pagabot sa Bawag Lugar, kanit lang giingong na what ano control sa Manubila and River, og misunod sa Picas Lane. Dito, nabanggaan na nini, kining Toyota Innova Wagon, nga doon ay plakang GAI 1774, nga giminiho sa ni Raul Murillo Buhay, sa 63 Suan News, residente ni Barangay Arpili, Balamban, nga panugunta nga doon sa Poblasyon, Balamban. Tungod sa kakusog sa mong impact, misangit pa, kining bus sa usaka tindahan, o ibangga pa sa steel post, o milahos pagbangga sa firewall sa usaka gasoline station. Naangol usab si Maan Ripdos Verano, nga naglaba dool sa firewall sa gasoline station at ulo sa buong hitabo. Nalamay usab ang ilag balay, lakip ang linya sa comfort room pipeline. E kining driver sa bus, o mga pasahero, nga silag Mirna Del Rosario Lidres, Sintal Jane Pardillo, o si Cyril Pagadot, gidali kinidayon pagdala nga sa Balamban Provincial Hospital aron matambalan samtang panayon pang gibisigahan sa kapulisan ang buong aksidente samtang wa pa matino ang ginatibuk ang kantidad sa mga naot sa duha ka sakinan ug mga kaptangan. Mga katropayo, kalibot sa Barog Santon Vitamin C ang alkaline ng vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Sa inyong katropa, June 14, XFM News.
2: Live report. Good morning.
0: Okay, kani katropang June 14, ato isunod sa katropang Cristal, June Anin, matod pa, Prime Minister sa Timor-Leste na bisita sa mga heritage sites sa Dakbayan sa Sugbo.
2: Live report.
0: Dr. Man Christian, good morning. Good morning.
4: Nahuman na ni adtong Biyernes, Mayo 8, ang 48th ASEAN Summit nga gipahigayon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan sa wa pa ni balik sa iyang nasod ang Prime Minister sa Timor-Leste nga si Xanana Gusmão, nigahin pa kini og oras aron sa pagbisita sa mga heritage sites sa Cebu City kagahapong adlaw, Mayo 9. Gisuroy niya ang mga historical landmarks sa syudad sa Sugbo, nga mao ang Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, Magellan's Cross ug Fort San Pedro. Apan sa wa pa mosuroy sa mga lugar, una niyang gibisita ang Cebu City Hall. Pundiin giabi-abi siya ni Mayor Nestor Archival, Vice Mayor Tomas Usmenia o Father Albert Benedict Suliman ang rector sa Basilica. Matod ni Archival nga dakong garbo nga napakita ngadto sa Prime Minister ang mga historical landmarks sa syudad sa Sugbo. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maunawom alang kanato mga katropa. Kay usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
0: Yeah, salamat katropa Crystal Joy in isunod pa nato si katropa Almi. Matod pa mga kahigalaan, ha? Cebu Governor Pamela Bricotro misalikway sa pasangil nga nag-aghat ang mga kongresista Sugbo na dili mo boto sa impeachment bato ka BP Sara.
2: Live report.
0: Ato bang Almi, we're going to report, please, come
5: here. Good morning. Ni Cebu Governor Pamela Bariquatro ang naglutaw ng allegation online nga nahilabot siya sa mga kongresista sa Sugbo aron dili mosuporta sa posibleng impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Nagsugod ang kontrobersiya human sa usa ka Facebook post ni Alvin Antrizem, usa ka Netherlands-based Filipino content creator nga nailang supporter sa pamilya Duterte. Sa maong post, gingong gibawi kuno ni Bariquatro ang iyang pag-agat sa pipila ka mga kongresista human si mapasangilan og ipahimangnuan sa mlakanyang tungod sa pagdani og buto batok sa impeachment sa Vice Presidente. Mito magdayon si Cebu Capital Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan, anak ni Gov. Bariquatro, kusgatong may pasipala sa ligasyon na itawag o false narrative. Matod ni Catalan, nagpabiling nga nakafocus ang gobernador sa pagdumala o pagservisyo publiko, sukat na kalingkod kini sa pwesto o nagservisyo alang sa tanang Sugbuano o dili lang sa usa ka pundok. Gikundi na usab niya ang apadayon nga gingong mga pag-atake online na batok sa gobernadora. Sa laing pamahayag, nagipatik apa na gilayon usab gidilit. Klarong gipanghimakak ni Bariquatro, nga doon na iyang pag-apil sa bisan unsang lihok aron impluensyahan ang mga magbabalaod sa Sugbo. Kabayan sa issue sa impeachment ni Duterte. Matong sa gobernadora, isip kabayan sa executive branch, ang iyang prioridad mo ang governance, development program o public service, dili ang mga legislative matters. Yan ang Bariquatro, ang bisan kinsang kongresista nga nagtuo nga iyang hipugos o giimpluensyahan nga mapadayag sa publiko o mugamit sa official na communication channel. Dito ang kontrobersiya, taliwala sa nagkainit nga diskurso online kabayan sa vice kung kabayan ni Vice President Sara Duterte. Isip kabayan spekulasyon sa posibleng impeachment complaint na sa kongreso. Katropa alang sa mapahimsog sa panlawas, inumog sa phone na Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Almi Mata, XFM News.
2: Live report.
0: Thank you. Salamat na katropa Almi Mata. Asang isunod si katropa Greggy. Ang standby na, makakagilaan po. Na? Katropa Greggy Magdadro, matod pa Governor Pam Bariquatro, nagpasalamat sa mga Sugbuanon silang operasyon sa bago lang natapos ng ASEAN Summit. Nagdapat usaba o pagdaig sa National Organizing Committee.
2: Live report.
0: Asang iya katropa Greg, good morning.
6: Good morning. Ibig niya karon ni Governor Pamela Pambariquatro nga pasamaton siya ngadto sa mga Sugbuanon silang kooperasyon nga malampuson gyud nga napahigayon og natigayon ang igakontiotsong ASEAN Summit nga gipahigayon diri mismo sa Sugbo, partikular na diya mismo sa mga hotel, diya mismo sa may takbayan sa Lapu-Lapu. Ipanayag ni Bariquatro ang pasalamat atol sa gipahigayon nga kining appreciation event o appreciation dinner nga gilusad kagabi eh, kauban ang National Organizing Committee kon NOC nga mausap ang kining midaig diri mismo sa Sugbo, gumikan kay ang Sugbo ang tanang mga leader sa Sugbo maayon nga pagkadala pagnon man pag-host ang eskutan nga kalihukan bisan pa sa mga kakulian nga kini karong gi patuman not usab nining mga krisis

ang sugbogit, gitagano kikinan nga magka-host, dinisigutan nga galihokan. Sa ito man katropa diha, ganang kalubog, kung naganapang pananaw, inom ganun na iog, Vision Express of Gel Capsule, gumikan kay kinikompleto sa mga phytotriens, nga mapuntar sa itong mga mata, ano na kinilotin, mga karotin, vitamin E o Z as a 10.

0: Tanaw ni Kanto Pangjerry na to.
1: Iwanas
0: Kanto Pangjerry mga kikilan po. Ma'am Lorna Margarita, have you breakfast? Ikaw man ani ma'am. After this program before going home. Amping and galbes, salamat kayo ma'am. Kani po Lorna Margarita. Okay, sige po sa mga inahan, nagpakainahan mga kaigalaan. Sa mga apel na, sugar mami. Happy Mother's Day kaninyong tanan mga higala. Dili lalim, no? Miserable ang kalibutan kung why mga inahan. Wang atong mga inahan mga kaigalaan, nagpangga na to mga katropa po. So, Happy Mother's Day sa tanang inahan mga kahigalaan po. Ilalim ang kuan ha, kanang mahimong inahan mga katropa sa tunggi ingon sa unahan. Kuan na lang ha, sa mga ginikanang nagkaliso diha, why so rin diray kay kuan mga kahigalaan no? Kanabang mo agira. Nang tanan agi kasakit part yun na and package sa pagka usa ka inahan. Yeah, wala kayo kong oras. Kala, sakit bukang pwersa X from Cebu 88.3. Oras sa Sinisyo Manager, Katropang Salim, Javis Biking. At usap ka Newsroom Director, Katropang Philip Sirujano. At usap ka Kauban Delicaros Technical Department, Pigas Aquarium, mga kaya. Ang ulirang amapon. Katropag Jobin Jimenez, Doc JJ, mga kailan DJ Turbo. Malagay yung oras, ikon yung busing langat sa kanyang katropag Eric Camaro, manamit, mingon, delay ko ng Jones, patanaw ay masipis sa labawang makagahom. Alang, seryosang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!

0: compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron makupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay, maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako si Dicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Coffee dyan,

0: Pero paano nyo ko anay kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunauna? Kini ang sikreto na mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
3: XFM.
4: Hello mga mamshies and daddies. Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko diaper tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Textile by 23 years taga Marco Day. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong kamarog tambal. Moto ni damog ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pukog tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious dito kaayos sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige ra jud kong Kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usakay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon ginsulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
6: Pakakon ka eh, ka? May magmagulag na lang tayo ha?
7: Magbulag? Ako pa yung gito niyo mga magbulag. Stila niyo,
6: sige, magbulag da, bulag da. Magbulag?
7: Tungaon na lang ito itong mga anak?
6: O sige, huwag kayo ni gusto niyo.
7: O sige, kung tungaon na ito itong mga anak, ako ang gwapo, ako ang gwapa.
6: Pagkaan ni mag naong uwi, piliyon pa yun ang dili imuha.

0: Nation Next, daghan ang natubangan.
1: Permigyud gamo ta mo ta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gid to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta mo ta akong mata. Mauto gitumara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 6:18 na. At ang oras ato nag-inidyo sa Premium of Death 3 Cofemex, mga katrupa. Premium of Death 3 Cofemex, ang kapigatambal, kapi mga kaigsunan nga makapaligon sa gabok ni Mubukog, kapi mga katrupa nga anti-oxidant, mga kaigsunan, kapi nga makareduce sa imong inflammation, ingon man maka-increase sa imong mental clarity o makaregulate sa imong blood sugar. Premium Death 3 Cofemex, mga katropa. Inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee ug Lazada. Labi na gayon inyo kini mapalit sa Yes 12 Clinic Store nga may mutang sa Busgabay na ito si Bianan. Diri sa may G Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Karog alas 9 sa buntag, ganto sa alas 5 sa hapon, doon ay libreng check-up o libreng konsultasyon sa itong Yes 12 Clinic, mga igsoon. So, pahibod sa inyo kinikahigayunan, oportunidad makalibre kita. Kay mahalang konsultasyon, mahalang bayad sa check-up, mga katropa. Diri sa itong Yes 12 Clinic, libre kini, mga igsoon. Napon niya ito ang store, ngayon yung mapalit, Premium Death 3 Cofemex o uban pa nga mga Yes to Health product, mga katrupa.
2: Bullseye! Matag-adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya o mga nag-unang issue. Targeton sa Bullseye! Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuuran. Bullseye. Bullseye. Bullseye.

0: Espina non curat. Si tanto best quan Dio mos tuos. Ang pagpagabana walay dugukan. Kutob lamang kinisay mong baba.
1: Katropang Jerry Auxilio.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sogbo, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa Nungtulumanonang
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sunday Edition. Kinigab niyong anchor man katropa mo, Jerry Kemsar Auxilio Jr. Makiguba na kaninyong hangtong kita sa alas 6 o este, alas 9.
3: Good morning!
4: FM Flash Report. Flash Report.
0: Dining adlaw mga katropa nga Domingo. It suggests na sa bulan sa Mayo tuig 2026. Inaot na ka mo sa kapiskay sa palawas sa iyong pagpanikay sikay. Samtang na ni kay sikay ka mo niya tuya to na kaninyong mga pagitabo dini sa ato sa kauluan o sa gawasan nasod kagahapon o karon.
3: Good morning!
0: Dini sa ato mga kaigsunan. Sa kipahigayon mga higala nga 48 ASEAN Summit. Nagkakmayan sa Lapu-Lapu. Pagkasakop sa Greenpeace mga katrupa. Upat ni ini gidakop sa mga pulis sa Lapu-Lapu mga higala. Human kini sila nagpahigayon og lihong protesta. Diyan nagpadayon pod ang ASEAN Summit mga kaigsunan. Nagprotesta kini mga sakop sa Greenpeace mga katrupa. Kada gumikan sa ilang giingon og plastic crisis mga higala. Kaya nag-crisis runtas plastic mga kaigsunan. Ay perte daghana na yung plastic nga tao. Nagnihit ang plastic pero ang plastic nga tao na naghan. Ito mga kaigsunan, sige na to gamit ang plastic mga katropa mo na ang usong layer na to mga kaigsunan. Didako ng lungag mga katropa. Atong pamatiyon ang mga nagprotesta. Pagkasakop sa Greenpeace, ilahag mga representante. Mikundinar o nanawagan nga buhian. Ang ilang kaubang gidakop sa pulis mga kaigsunan.
5: Earlier today, 4 Filipino activists from Greenpeace Southeast Asia held a peaceful protest at the ASEAN Summit, calling on leaders to end the plastic crisis and stop fossil fuel dependency. Police have detained our activists who were standing up for Southeast Asians who have been impacted by the plastic and waste crisis. How come peaceful activists are the ones that are being held by authorities while the polluters behind the plastic pollution crisis remain untouched? It is ironic that the police are talking about safety, following laws, and responsibility. Where were these laws when 39 people passed away during a landfill disaster in Binalo, Cebu City in January? We call for the immediate release of the activists. Leaders and authorities must instead direct their attention to the polluters perpetuating the plastic and waste crisis that are affecting the safety and well-being of all Southeast Asians. Again, we call for the end of the plastic crisis and to stop fossil fuel dependency in the region.
1: XFM Report.
3: Good morning!
0: Bato representante may gala sa Greenpeace Southeast Asia. May question mga igala. Gano'n kuno ilang sakop mga kaigsunan ng protesta malinaon? Pa Higayon og liyong protesta gumikan sa kinig plastic crisis, mga katropa. O na hinuoy gidako. Ang mga polluters wadak pa. Alangan po, duwaman di ang magprotesta mga polluters, mga igala. O to wadak pa, katropa, Juvenil. Doon asan sila'y punto, mga kaigsunan. Mabitaw nga karon ang atong gobyerno, hinay-hinay na mga igala, mi-regulate sa paggamit sa plastik. Dodo na po'y daghang plastik. Mga plastik niya mga tao. Kaya gumikan kay sus purbida, dato'y balina mga igala. Pagkapataya, pagtanaw pastilla, nagikaon plastik mga kaigsuna. Ito makaingon sa tangan o basang balina, nagikaon yung plastik na daot. Kiniba yung balina, diliba yun yung parihag kabuot na to mga tao, mga katropa. Doon ay mga panahon nga mas butan pag-utukan ang balina kaysa tao, mga igala. O na mga kaigsuna. So ilagi panawagan ng immediate release. Excuse me po. Sa ilang upat ka mga kauban nga gidakop, samta nagpaigayon og lihog protesta. Malinaon nga lihog protesta mga igala. Ganong upat raman po't kabuok ang inyuha dito gipaprotesta. Isa yun ra kayo katropag Juven nga gipsignit sa mga pulis kay upat raman kabuok sila. Nagdaghan ang tamo aron dili mo matag sa tagsa og dakops mga pulis kay daghan mo. Dili mo mabasta-basta og dakop. Upat raman sa kabuok ipaprotesta ninyo. Sa ato nagikaingon ha, doon na sila'y punto ni ila protesta. Kaya gumikan kay sa mga environmentalist mga katropa. Dakog kadaot, gikahatag sa itong kalikupan. Kining plastic mga kaigsunan. Labi na sa atong gipuy-an mga katropa nga earth. Otso minutos na mga igsoon nakalabay sa lasays. Sa dugang pa mga balita, pagtangtang sa value added tax sa system law sa kuryente. Iduso sa makabayan black mga katropa. Yanong system law naman nga VAT sa system law naman inyuhang iduso wag tangon. System loss, ikaupat na malanggani nagipatungan og VAT sa daghan na ito mga igalang gibayrang VAT sa kuryente. Wow! Kung atong sumadahon atong bat-baton karong buntaga. Wow! Upat man ikabuok VAT mga katropa sa kuryente mga igalang. Wow! Ato man inahisgutan ni ato miaging Domingo katropag Jovin. Ato na saning bat-baton, kining bat, mga igsuar. So, makabayan black, mga katropa, miduso sila oga kininiang balaod nun, mga igsuon, nga magwagtang sa value added tax gagipatong sa system loss. Ano'y nakadaot sa tuang gobyerno? Ang pangwarta sa mga electric company, mga igala, ilang ipaundayunan o nakikonsabo sila. Kining value added tax gipatog ato sa system loss, mga katropa. Kining kuryenteng nawagtang, either gumikan kay nasaag ang iyang ipaingnan o gikawat, mga kaigsuna. Ipabayad pata mga konsumidor, mga katropa, sa kuryente gagamit sa mga kawatan. Wow! Sa kuryenteng nasaag, mga kaigsunan. Wow! Gawas na gipabayad ka, katropag Juven, gipatungan pag yun og value added tax. Wow! Ingon anak kaswapang ni mga kumpanya sa elektrisidad, mga kaigsunan. Wow! Pero dili Mahilap po na to mga katropa basulon ang mga kumpanya sa elektrisidad. Kanagubikan kay gitugutan po sila sa itong gobyerno, nakikunsabo. Magiging akong dimanas mga higala. Yanong ang system loss na may kuhaan o VAT ninyo, oy, magkabayan black. Magkabayan black mga katropa, wala din sila kaibaw nga doon na pa'y uban nga VAT. Nagibayra na tos kuryente. O sa may gusto ninyo, magkabayan black, ako na sang usbon pagbat-bat. Kuryente mga igala. Sa di pa ka mo gamit o kuryente ka tropag juvin, mag-produce ka. Mag-generate sa kag kuryente. O kay mag-generate kag kuryente, sa ato pa ka tropag juvin, mubayad kag generation charge. Kunan mo niya na kapila tagi-charge mga katropa. Kumika ning balaod ipira. Pangalan palang katropa jubin, ipira god, sumapira. Dito mga kaigsunan, pila kabuok, katulan ning usbon pagbatbat. Ang inyong gibayran, bisag ato na ninihisgutan at tumiaging Domingo. Paminaw sad mo, apil sa mo. Kamong naglantaw na turog na minaw, panakod mo ha. Yung po yung tag-Domingo ba, para ganahan po tabi di riba. Amo na mga kaigsunan. Ato nang nahisgutan ni ato miaging Domingo. Ato lang nagbitan pagbalik karon mga katropa. Kaniya magigipalabang nga balaod nun. Ama kabayan black mga katropa. Magwagtang daw kuno sa VAT sa system lost mga igala. Kung balik-balikan mga kaigsunan, kapila mo gipabayad sa inyuhang gikonsumong kuryente? Una mga igala, una mga electric company, nindot kayo ni negosyo, parehanis negosyo slana. Marta nindota negosyo agumikan kay ang tanan nila mga bayronon gipasa na to mga konsumidor. Balik-balikan na to mga igala, di ba mo gamit ka katropag juvin o kuryente. Pero saan man mo pagamit o kuryente, ugwa kay kuryente. Saan man mo pagkuryente, pagkuryente naman yun. Usama nimo paggamit og kuryente kun wala kay source of electricity. Unang himuon mga kaigsunan, kinahanglang magproduce ka og electricity. So mag-generate sa ka og electricity. Kaya nag-generate ka og electricity mga katropa. Mao na nga sa imong bill sa kuryente. Kang charge and dia og generation charge. Kuha mo dia og papel og bullpen, ilista ninyo kay mag-exam tarong taon-taon. Unay unang bayra nimo generation charge. Madihan naka-generate na og kuryente. Kala mo kuryente generate ka tropag juvin. Man ka makagamit niya na o dili na mo abot this inyo ha. Nakagamit ba ka o kuryente ka tropag juvin gawa pa mo abot ang kuryente sa inyo ha. Gawas o gamit kag solar. So aron mo abot na diha ang kuryente sa inyo hang ganto mga kaigsunan sa mga electric company mga katropa. Ug ngadto sa kabalayan sa mga konsumidor, kinahanglan na siyang i-transmit mga igsoon. Kumbaga, i-deliver ang kuryente paingon sa inyo, ha? Una, magkakita mo diya, ug doon ay linyas kuryente, mga pustis kuryente. Mga kaigsunan, aron magka-transmit gikan sa kuryente na generate, matransmit ka na nga to sa mga konsumidor, mga igsuan. So, kagitransmit man ang kuryente katropag Jovin, natural ikaw ang konsumidor kay magpasalamat ka kay di man na muabot ang kuryente sa imuhang balay guwapan na siya gitransmit. So maon na bayad ka og transmission charge. Manang ikaduha mga kaigsunan, transmission charge. Okay, niabot namang kuryente diya sa imuhang balay. Pagkagamit ka gas kuryente. Manang doon na napoy lain nga charge. Generation charge, transmission charge, o namaw na ni Ronlimot ako sa ikatulog. Sa ganito ikatulog, katropag Jubin, diya mga katong Domingo, kita may partner. Nagwarawaram sa niyong partner ni Rick. Transmission charge, generation charge, transmission charge. Mega to dito na naging Domingo, bidiribi, hatag to na ikatulo. Transmission charge, then done. Adiyot sa akin, as tumoy sa kong dila. Tanawag on yung tumoy sa kong dila, be. Ato sa lalatangan na ikatulo, aritas ikaupat. Hiding ikaupat, mga kaigsunan mo ning singit. System loss, mga katropa. Nag-i-chargean po ka o value-added tax. Amo ni gusto, ay by the way, katong generation charge, mga igsuon, ha, sa pag-generate o kuryente, ha, kanang generation charge, gipatungan pag yun na o 12% katropa nga value-added tax. Timanin ninyo ha, gipatungan pa na og 12% nga value-added tax ang generation charge gagi-charge das ninyo. Unya, ang transmission charge mga katropa gagi-charge das sa kaninyo. Gipatungan na sana og laing 12% nga value-added tax. Sayonan mo ni Ana mga kaigsunan. Ang ikatulo mga katropa, kaniyot sa ginalimot yung si katulo. Basta ipatungan po to siya o lain nga 12% nga value-added tax. O ang singit mga igsoon nga system loss, sayonan mo kuryente mga igala nga nawagtang kay gikawat o nasaag mga katropa, pabayra ni mo. Gawas ka pabayaran ni mo, patungan pa yung 12% nga ba? Sayunan mo niya na mga igal. Listening charge daw ko. Ay nako, atur pa na yung Macram James discharge. Discharge daw ko, ikaw maldito ka Macram James. Nagkaroon ka rupang ka bubalik. Ang system loss mga katropa, sa'yo nang kapatungan pag yun ka o value-added tax. Excuse me po. Sa mga system loss mga kaigsunan, ang system loss mga katropa, una siya ang kuryenteng nawagtang. Either gumikan kay nasaag o gikawat mga kaigsunan. So kanang mga silinya ninyo diha nga mikabit og sa ilahang wire, mikabit sa inyong wire para sa ilang kuryente. Nangawat ang kuryente ba? Paman malkan si Ana ang mga kumpanyas elektrisidad. E bisan pag kapilan sila nangawat ang kuryente, kamo may gipabayan? E dili kay kamo, apil po di Emis Katropag Juvindiri, gipabayan? O na mga kumpanyas elektrisidad way alkanse. Kay bisan pag ikawat ilang kuryente, gibayran man nato sila, gila mag-i-charge nato. Gawas nag-charge sila itong system loss, ila pag yung ipatungan o van. Iyan ka ng van sa gobyerno man na. Ang system loss sa elektrisidad, kuryente, mga igala sa kumpanya sa kuryente. Ang system loss. Ato gibayran ya ingon po mga igala gobyerno. Yako di ay, diday ko ni mutagaan, be charge o van. Ako nang giingon, ato nang gibat-bat niya tumiyaging Domingo. Ato sa gibalik o bat-bat karon mga katropa. Hindi ka rinig balaod nun, gipalabang mga igala. Sakit din niya mga sakop sa Makabayan Vlog na sa Ubos by Balaoran. Mga kaigsonan nga magwagtang sa system loss sa kuryente, sa bat sa system loss, mga katropa. Para itong pagutanan, ito sa Makabayan Vlog, nga nung ang bat malang system loss, inyong wagtangon. Nga nung di man yung apilon o wagtang ang VAT sa generation charge o transmission charge. Karong tataon mga katropa ha, kung itong ibalik itong ikatulog, kaya nalimot yung ko. Last tumoy sa kundila, pero lisob sa kayo, pagawas ko ng kundila, darabahin yung babasa.

42 minutos mga katrupang nakalabay sa Lasais. Sa dugang pa mga balita mga kaigsunan. Unta Provincial may awhag sa MCWD sa pagpangandam sa epekto sa El Nino. Gumikan kay bisan tuod muuhan panagsa. Bisita daw natos El Nino mga katrupa. Ibao na tas El Nino, way tubig, way uwan mga kaigsunan. Mag-ugang tong kayutaan, apil lang atuang ngabil mga katrupa. Nagrisod gani ron ang probinsya o kining MCWD pag-supply tubig sila mga konsumidor. Wala pa El Nino, samot agag may El Nino na mga iksuan. Ang ika-17 sangguniang panlalawigan sa probinsya sa Sugbo miawhag karon sa Metropolitan Cebu Water District or MCWD. Naunta magsustener o masustenera ang supply sa tubig pinagi sa mga lakang pagabuhaton dunoting naghulga o nagadanga posibleng pagigos El Nino sa nasod mga igsoon. Unay problema mga igala kani adto ang tubig ato ragyod mga igalang imnon. Asa ta uhawon kita tagatabay mo inom ta wagi bayad libre ragyod mga igsoon. Karon mga igala wana. Imo nang paliton. Mahal na ang tubig, mga igsoon. Maning kausaban sa dagan sa panahon. Nagkadaghan ang mga tao, nagkadaghan sa nagmanginom. Nagkadaghan ang maligo, nagkadaghan ang manglaba. Nagkadaghan mo gamit tubig, mga katrupa. Samtang source na to sa tubig, mga igala, maura. Na ayon yung usik-usiki ang tubig. Ibalik-balik ko na kus makadaghan mga kaigsunan. Ang istorya sa apuhan, gikasabaan ang apo kaya usik-usik sa tubig mga katrupa. Yang iinan yang apo ay usik-usiki ng tubig kaya basing muabot ang panahon na magpalit ka ng tubig. Itanawa karon katrupa juvin na tinuoy. Nagpas apuhan mga katropa gapalit na yun tag tubig. O na ka muna ay yun yung usiki ng tubig. Recycle your water. 45 minutos na kalabay sa Lasais. Parayon ka muna kapamati sa Bullseye Sunday Edition. Ang pabagabalitang

0: Mengubur mengubur ni Elin meluak man. Kaila kontra ato madunggan niya may istorya nakuha na nilang numero makailan ko sa kong kaugalingon asa ang konsensya madunggan ako dili naasa one three digo naasa naon saya mapitalingon ko sa kong asawa hangga si MJ 6 years old dili pwede na dili ta mangilakot dili pwede na kita magnika kainig abot ang manahon sa katuligan kinsa may paninglan kinsa paninglan kita ato bang sundo ng 20 katuig enough is enough ang kaagdi na taana kung naruwena uwing
1: Omong.
0: Let's make the political landscape emanate in Cebu City. And that is where we are. Emanate in the island of Cebu. Emanate and resonate in the whole island of the desires. And supposedly, and we wish and pray that it can go beyond the shore, Mindanao, and where we are, Luzon, and then perhaps tomorrow, we will already have a new president. Sana Duterte. Duterte! Duterte!
2: Bullseye! Bullseye!
3: 49 minutos na mga katrupang nakalabay sa Lasais. Ito mag-igala ang mga leaders o Council of Elders. Ini si Ganhi Mayor Mike Raman. Ito ano yung gidala katrupa Juvin. Elders and Leaders. So, dipirma ang Council of Leaders and Elders dinhi sa Sugbo. Sa ilang tigong gipaigayon ato gabiyernes mga katrupa sa may Casino Espanyol. Ugo sa karesolusyon mga igala nagsuporta ato ka Vice Presidente Sara Duterte mga igala.
2: Bullseye! Bullseye!
3: 50 minutos na nakalabay sa Lasais. Sa dugang pa mga balita, mga kaigsunan. Si Ayan Paul Suarez, mga katrupa di ara. Salamat Ayan sa imuhag ideya, distribution charge. Uneng ikatulo mga igala, balik-balik ka lang nato. Kung ikatulong at charge, gi-charge imong kuryente, gipatungan og VAT distribution charge.
4: Okay.
3: Kumplito na ninyong lista ha, mo na ipangitaa sa bill ninyos kuryente, generation charge, transmission charge, distribution charge, og system loss charge, nga pulos, gipatungan tagsa-tagsa ka 12% nga value added tax. Kung giingon ninyo ang mga kumpanya sa elektrisidad o gobyerno nagkonsabo aron kita mga konsumidor panapion mga igsoon para mga kumpanya sa elektrisidad why alcance sila negosyo isa pag-generate nila kuryente gipabayad ni

0: nila ilang gipasag atos mga konsumidor o niya ang gobyerno miingon apil ko. Bayad po na silang value added tax. Ang mga kumpanyas elektrisidad sa ilang gitransmit ilang kuryente atos mga konsumidor gipabayad tag transmission charge. Ingon sa gobyerno oy apil ko. Pabayaran na silang value added tax. Sa diyang gidistribute nas mga kuryente. Mga kumpanyas kuryente. Ang ilang kuryente, mga katrupa, ipabayad na punta og distribution charge. Yan sa gobyerno, kamura di ay, pabayaran po na silang 12% nga fa. Kung sa diyang ang kuryente, katrupa, juvin, nga gidistribute sa mga kumpanyas kuryente, ganto na to mga konsumidor, ang uban ni inigikawat, ang uban na saang, ilat ang ipabayad o system loss charge. Ngayon pang gobyerno, oy, kamura di ay, pabayaran po na nato sila 12% value added tax. Sayunan mo niya na kapilat ang ipabayad, kaupat ang ipabayad o VAT. Patag ipabayad sa kumpanya sa kuryente magigala o bayranan. Sa kuryente ang gikonsumo na ito mga kaigsunan. O niyang gobyerno, kaupat po tagi-chargean o VAT. Mauna mga katrupa, tambo kay negosyos kuryente. O niya ang magkabayan black ay ilang kuhaan o VAT. Di nila pa-charge ang Norvat, ang katulang system loss mga katropa. Why, man? Mahadlok mo, wanay masulod sa malita. 54 minutos na mga katropa nagkalabay sa Lasays. Sa dugang pa mga balita dito sa kauluhan. Viral nga vote buying video ni Leveste. I-review na sa Commission on Election mga igsoan. Si Leveste mga igala. Si Kongresista Leandro Leveste mi bulgar mga ikaigsoanan. Nga mga rikto o si Goga o ang kontraktor ka si Garjula mga igala. Namalit o boto. Bilyones ang gigasto mga kaigsoanan ni Garjula. Alang sa mga rikto para sa pagpamalit og boto mga kaigsunan yamato pa ni Congressman Leandro Leveste kontraktor mo'y naggasto sa eleksyon sa mga rikto sa pagpamalit nini og boto karon mga igala gibalikan isumbalikan si Leandro Leveste mga kaigsunan. Na gumikan kay matud pa si Leandro Leveste na malit po siya og boto mga igala. Kining inyong nakita muning linya gadiin linyas mga tao gadiin si Leandro Leveste nang distribute og kwarta. Gawa sa kwarta gidistribute ka tropag juvin nang distribute pag yun siya bugas mga igala. Pero dining dapita mga kaigsoda. Kung ang video lang inyong basihan, makaingon yun mo na malit po siya ang boto. Pero di man siya o gipalit o boto mga katrupa. Kariyan ni sila na malit o boto mga igala. Boto ha, klaro na to, boto. Ang Leandro Leveste ang giangkon, igasto siya ang 6 billion, mga igsoon, gikan siyang pundo mismo. Iya mismo nga pundo para sa iyaha maigala nga kinini ang kuan charity mga kaigsunan. Iyahang foundation mga katrupa. Samtang ang boto ipasabot ni Leandro Leveste sa iyang pasangil nga tong Garjula o sa mga rikto mga igala. Ang kwartang ipamalit sa mga rikto o boto ingon man ni Garjula mismo mga kaigsunan. Kini Garjulang kontraktor mga kaigsunan. Dili kaugalingong kwarta ni Rikto. Dili sa kontraktor nga si Garjola, mga katrupa. Pero kung atong sumadahon tanan, mga igal, kining tanan vote buying, mga kaigsun. Pero kinsa man, mga igal, amon ang hagit ni Leandro Leveste ngadto saya mga kaubang kongresista nga diin gisaway siya, mga igal. Ang mga kauban yang kongresista gitabangan si Leandro Leveste. Siya ang kabulgar nga vote buying, mga kaigsunan. Pero kinsa man sa mga politiko, wa mamalit og boto. Sikin sa to, mga kaigsunan, kawa maghimo niini hala. Ikaw mo'y una mupunit og bato ilabay sa agtang ni Leandro Leveste. Kaway politiko ay gawa mamalit og boto. Aron lang magka-justify gawa sila mamalit og boto katropang Jovin. Kanang ilang ipanghatag nga tos mga tao, ilan ang gikonsiderar mga higala nga canvaser. Ang mga tao, mga higala, ilan gikonsiderar nga canvaser, mga kaigsunan. Onya kay canvaser man, ilang suhulan uusa kagatos. Pero sa pagkatinood, mga katropa, mga anvasto siya og dili, usa kagatos, paldo na to. Daghan ang pangalan, estilo sa paghaylo og boto. O na sa tanang mga kandidato, sa tanang mga politiko, huy! May dili pwedeng manghilamos ninyo. Kaya na inyo mga dagway, pulos na lapukoy. Pag nilabayay mong lapok, pulos mo magkalapok. Ingon sila, kinigipakita nila may galaw kang Leandro Leveste man eh, namalit siya boto. Ikraro Leandro Leveste, kining ako ah, sa foundation ni eh. Ako ni mismong kwarta. Ako gipangatay ko mga tao sa foundation, gikas foundation ako. Kanan sa mga rikto, gikan ang Garjola. Konsiderasyon na kung sapay ilang sabot. O na mga kaigsunan. Sa Pilipinas, mga katrupa, kilala siguro mudaog nga way kwarta. E sa Pilipinas, mga kaigsunan, silent qualification, ang kwarta ni mong gastoon, mga katrupa, sa eleksyon. Bulsaan! Untop alas 7 na sa kabuntagon. Padayon ka mo nagapamati ning atong tulumanon. Bullseye Sunday Edition. Bullseye! Bullseye! Samtang sa dugang pa mga balita, mga kaigsunan, Undersecretary Claire Castro ni Alma sa papansin comment ni Vice Presidente Sara Duterte ng Antokaniya. What? Matod pa ni Vice Presidente Sara Duterte, si Attorney Castro, mga kaigsunan, papansin lang kuno. Di ay tubag si Attorney Claire Castro at ipamutbuts Malacanang, mga igsuon. Ato kiling pamatiyon. Wabay audio katropang
1: Jumil. Lamang tayo sa mga questions na nanggagaling din naman sa media. At katulad niyan, pinansin niya ako. So, kailangan ko sagutin. Hindi ba? Wala tayong ibinibigay na anumang mga talaysay o statement ng hindi na ayon sa palasyo. At kung ayaw niya akong pansinin, wala naman akong magagawa. Hindi naman ako nagpapapansin sa kanya dahil hindi naman siya ang nagtatanong sa akin, kundi ang media. At siguro kaya lang ganyan siya magsita kasi medyo behind siya masyado. May kasabihan nga tayo, di ba? Yung the brain operates on a use it or lose it principle. So kaya siya, hindi tayo nagtataka kung bakit medyo behind siya sa mga updates, mga current events sa mga ginagawa ng Pangulo at ng gobyerno. dahil hindi nga siya marunong gumamit ng computer. So mukhang hindi siya marunong mag-research kung ano ba ang nangyayari sa kasalukuyan.
2: And she also criticized na yung unemployment daw sa bansa.
1: About what?
2: Unemployment. Sabi niya,
3: Sundown Plus. Bullseye! Bullseye! Good morning!
0: Oh, dili daw kuno updated si Vice Presidente Sara Duterte kay di ka mo mugamit og laptop.
4: What?
0: Si Vice Presidente Sara Duterte gud magakatropa miingon siya. Di ko ka mo mugamit og laptop oy nga dugot ta manglabay kog laptop kadtong attorney Pua.
4: What?
0: Pero daghan tag interpretasyon diya mga kaigsunan. Either ang comment niya din sa kabaw mo gamit og laptop pasangil or kinini ang pasungit lamang.
4: What?
0: So, dili daw kuno updated si Vice Presidente Sara Duterte sa gobyerno. Kay di ni kamao siya mag-research kay di ka mo gamit og laptop.
4: What?
0: Atong pag-attorney Claire Castro mga kaigsunan.
4: What?
0: Bilib sa kuning attorney Claire Castro mga katropa. Aray maayog yung pagkatudlo ni Presidente Bongbong Marcos ani niya.
4: What?
0: Ay maayo sa mudag pasingit mga katropa.
4: What?
0: 3 minutos na kalabay sa las 7. Nadugang pa mga balita mga kaigsunan. Ingong mga nagpakatap bahin sa panglawas ni B ni Presidente Bongbong Marcos. Nakapiansa na mahigala kanto sila si Jason sa ingon man si Eric Siles mga higala. Ay nga no ba po niya magpagawas man mga kaigsunan o balita nga itong presidente masakiton.
4: What?
0: Inyong magmakita, nakita mga higala. Ang presidente mga katropa ag 10 kilos gabugas gibarbel ganin niya.
4: What?
0: Na sa mga pasangil. Kini ato daw kuno nakitang presidente, double daw kuno kinis tinuod nga presidente.
4: What?
0: Pero ambot na po ka mga kaigsunan unsa yun ni katinuod. E kini mga double-double panahon pa manis amahan.
4: What?
0: Anyway, nakapiansa na mga katropa sila si Jason sa ingon man si Eric Siles mga kaigsunan gipasakan og kasong cyber libel gikan sa pagpakatap og balita ang presidente masakiton mga igsoon uman ni masakit ato presidente mga igala kana kung gipagawa sa media o gato sa media gikas balakan niya ang tinuod mga kaigsunan. Pero kakita man po ta, Presidente Bongbong Marcos, in fairness po ba ikala, ang 10 kilos gabugas gibarbil niya? Kakita man ta, Presidente Bongbong Marcos, gajaging gabarong, dito sa Malacanang mga ikso? Yung mo ingon pa laging uban, ay, double man to siya, di magyuto siya Bongbong. Nakakita po tang unang ginang Lisa Ranita Marcos mga katropag ni Presidente Bongbong Marcos nag-date silang duha.
4: What?
0: Ay kung inang double po itong gika-dates ni Lisa Ranita Marcos pagkaswerte na po niya.
4: What?
0: 5 minutos na kalabay sa las 7. Padayon gapon ka mo nagpamatini gatog tulabaron.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sunday Edition. Malacanang mga kaigsunan miangkon na si Franco mabanta kanhi social media director ni Presidente Bongbong Marcos. Ingon gani ka attorney Claire di niya kaila karon ingon na ka director ng BBM.
4: What?
0: Ibot yang mga kaigsunan ni attorney Claire Castro mga katropa tigpamutbuts Malacanang.
4: What?
0: Sakto na gano'y ating terminong tigpamutbot. Kaya na, mutbot na po ba igalas Claire Castro?
4: What?
0: Ingon sa to ni Claire Castro, di ko nung kaila ni Presidente Bongbong Marcos mga igalas si Franco Mabanta ang gantong tag-iya mga kaigsunan sa Peanut Gallery Media Network or PGMN mga Ikson, gidakop sa NBI kay matod pa nangutong. Ngato ni Martin Romualdez mga Ikson og 350 milyones ka pisos mga igat. Sa diyang bigawas mga kaigsunan kay matod pa to ni Claire Castro, mga katropa, kaalyado, kinis mabantag, ato sa mga Duterte. Pero sa diyang bigawas ang balita, bigawas sa social media katropa Jovin, ang hulagway sa surprise birthday party ni Franco Mabanta gadiin, gabiso-biso sila Presidente Bongbong Marcos. Nausab ng tinor karon mga igsoon, digawas ang balita nga ginis Franco Mabanta, mao mga igala ang 2022 pa mga kaigsoonan, mao ni siya ang social media or kumbaga, tigtira pabor ni Presidente Bongbong Marcos. Pero nausab na mga kaigsunan ang tinor sa tingog ni Atty. Claire Castro mga katropa. Mano yan ito maingon, sakto na po siguro ni Atty. Tao gusto ni Claire Castro tigpamutbut sa Malacanang. Ato pamation katropa Jubin pagbalik. Si Atty. Claire Castro siya pagingon, iya pag-angkon mga higala nga kini siya Peanut Gallery Media Network owner Franco Mabanta mga katropa, director ni social media Presidente Bongbong Marcos mga igala. Matiyo na to ni Claire Castro mga katropa.
3: Bullseye!
2: Okay, dito natin, kailan ba yung sasabi nila? 2018, wala naman nakakapag, wala naman nagdi-deny na naging social media director ng Pangulo itong si Franco Mabanta. We're talking of now. So, chine-challenge ko rin, bigyan niya ako ng larawan na magkasama si Franco Mabanta at ang Pangulong Marcos Jr. Lalong-lalo na sa kanyang wedding kung saan ang mga kasamahan niya ay parang nagagawin sa tinatawag na DDS.

Tabo na mga kaigsunan. Isa mga Yunis Franco mabanta mga katropa. Amnesia aga. Kumbaga, nag-iya niining PGMN mga kaigsunan. Peanut Gallery Media Network mga katropa. Dili ni siya mahigala mainstream media. Ano siya gidakobs in BI kanang ilkel 350 milyones gato Martin Romualdez. Kani ng NBI nagdalag tulo ka malitang kwarta. Ipalutan na sa nato NBI diin man mo tong kwartahang gidala ninyo gisulo yung tulo ka malita. Ang iklaros NBI may gala 50 mil rakuno ang tinood na tong kwarta. At kung uban budol daw kuno to mga igala. Tato pa, ay mong kumpiyansa ning NBI ha, kay mang budulay po din ni sila. Morning. 10 minutos na kalamay sa last shoot eh. Pa mga balita dito sa gawasan nasod. Nicholas Kaufman mga kaigsunan. Lead counsel ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ipaibalos International Criminal Court. Saya pag-withdraw sa pagkaabugado ni Presidente Duterte mga kaigsunan. Si Nicholas Kaufman mga katropa ganagubikan kay usa ka tuwid ang kontrata. Isip abogado mga igala sa kani Presidente Pilipinas. I-expire na ni atong Marso mga kaigsunan. Si Atty. Kaufman mga katropa Bodicia ang nag-handle sa kaso ni kani Presidente Rodrigo Duterte. Kadiin iyang gi-challenge ang jurisdiction sa ICC. Mga kaigsunan. Apa na pag-challenge na ni jurisdiction sa ICC. Ibaliwala mga igala sa Chamber 3. Kuman gi-confirm mga katropa sa kininiya International Criminal Court ang iyaha mga kaigsunan or ang jurisdiction sa ICC mga igsuan. So, lain na po. Lain na sa'yo mag-handle siguro o sa kinis mga estratehiya sa kampo ni kani Presidente Duterte. Kuma naman ang kontrata ni Nicholas Kaufman. At kung naman is sa trial proper mga kaigsunan, sulayin na sa abogado mo handle dito. Namin siguro eksperto sa trial das International Criminal Court. Hindi ikalimot kining ICC mga kaigsunan, kundi rin sa tuang ordinaryo court or local courts mga igala doon na gitawag og rules of court. Kasundon mga kaigsunan. Dito sa International Criminal Court nahapot sila ni ini mga igsuan. So inanglan doon ay expertise. International Criminal Court hearing. Ang mag-handle po din ni mong kaso pareago ni Nicholas Kaufman mga kaigsunan. Sabi siguro laing abogado kuwaon kabahin sa estratehiyas mga Duterte aron sa ingon maabswil to kinisya ay ang kaso gipasaka crime against humanity ito sa International Criminal Court mga igsuan. 13 minutos nang nakalabay sa last 7. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Buenos dias, buenos dias, buenos dias. Magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga sa inyong lahat. Otaki, otaki, otaki. Ohayou gozaimasu. Salamat pagi. Bullseye, bullseye.

0: Τις 6 μινούτες να βγει και τρούπα ένα καλαμπάι σα αλλάσιατε. Πάει ο Μπούρτα και τρούπα ξαρτζέρι, a shout out watching from Kim Batalisay. Marlon Ferrer. Good morning to the Marlon Ferrer. Good morning to Kayan Gumapak. Elders Mike Rama Manlagina. Duha to gidala ni kani Mayor Mike Rama. Ang iyahang Council of Leaders ug iyahang pagka Council of Elders. Morning to Kayan Gumapak. System loss na gani na apay VAT. Pagka toy-toy, kiyaw-kiyaw. Kaw-kaw mga katropa, matur pagbunig, gakayan, gumapa. Good morning, ito ni Jordan Lepasana. Inaw na ito sa Andros Village, Bakayan, mga katropa. Umang ito ni January Zamora. Good morning, ni January Zamora. Happy Mother's Day and Happy Fiesta San Fernando Cebu. Engineer Sir Jerry Auxilio Jr. on board. Ika ni Jovetta Arias Gado. Ay, Happy Fiesta de San Fernando Cebu. Kaya sa tanan niya mga mothers, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day nga to sa kong gamiling kapikas, Marianora. Happy Mother's Day de sa kong mother. Kumusta mother? TikTok yan, ha? Himsugs pang lawas. Ang mother, apilaw saya mo yan. May luya-luyang tuhod, mother, ha? Happy Mother's Day! At huwag irmat niya sa may poblasyon, Bien Unido Bohol. Sa akong mga igsoon ng mga mother na, Happy Mother's Day ninyo ni kananay. Happy Mother's Day sa ni mamanuna dito sa may Santo Tomas Trinidad Bohol. Sa tanan nga mga mother. Happy Mother's Day. Ito ni Annalisa de la Cruz. Good morning, ma'am. Diya sa may Tangil Dumanhog. Good morning, Sir Jer. Always naminaw sa iyo programa. There is Purok Shooting Star. Barangay Babagdos, Lapu-Lapu City, Domingo Bungan Siso. Kaya may good morning po gato ni Dudong Lamusti. Katropag Jerry, good morning. I'm watching and listening your live broadcast. Shout out from Bohol, gikan ni Dudong Lamusti, mga igsoan. Kaya may buntay katropag Jerry, watching from Bulacau, Cebu City. Arnold Abalo. Good morning, Arnold. May paglanta din yun ng atog tulumanon. O niya, mayong udto na ipod. Gato ni Sir Michael Mike Sigi, Canada, sa California. Sir Joventino Boy Nadella, das Gavi Corduba. May good morning sa day. Gato ni Sir Mariolino Daso. Sir, good morning. May good morning po nga itong Iking Lapitahe. Ingon man, gato ni Benjamin Bukdol sa Jasmine. Good morning, good morning. May paglanta niya tutulungan. Good morning, Sir Jar. Always watching and listening in sa FM Radio 88.3 XFM. Diri sa Paradise Dos, kinasang and pardo. Inigumana ako o chat ni mo. Idaw dayon ko sa radio. Salamat, yagika ni Ruli. Salamat, Ruf. Kaya may buntag niya, Sir Cones Jerry, og Happy Sunday. Minan always be there sa Barangay Paina Central, Sityo Tumoy, gikan ni Enting Buldong. Og ni Madam Juanita, salamat, exciting, gikan ni Juven Lumokso Kadungo. Kaya to ni Nang Juning, og ni Noy Carias, dia sa may Sityo Antuhang. Happy Mother's Day, Nang Juning. Good morning, ito ni Randy Perez. Watching from Inglanilia while nagigda-higda pa. At pagkada Randy, pauway ko kay Domingo. Morning, Sir Jer. Sir, you happy Sunday. Shout out lang di Aikos. Ako pinalanggang inahan nga si Florita Batikulon Yuson. Happy Mother's Day.
1: talaga.
0: Sa akong guwapang asawa nga si Mayuson o sa tanang inahan. Okay. Nagminaw diya sa Purok Auri, Mahayahay, Hubay. Ika ni Darce Jason. Si Randy Atyaga Santisas, galantaw na to mga katrupa, naminaw na to. Kaya maulag eh, pero wata kaibaw kung muingon ang gobyerno nga sige, wag tangon nga suguon ang mga electric company nga pasakae para naapod maadto sa gobyerno. Hilom ra nga mupaldo ba? Matod pag Arnel Magkabihag, mga katrupa. Ay, good morning, ito ni Makram James. Discharge daw ko no, matod pang Makram James. Ay, good morning, ito ni Ma'am Iralin Cabuenas das Nunok Talisay. Distribution charge man siguro ang ikatulo. Ay, buntag katropa Jerry. Ika ni Ayan Paul Suarez. Salamat, Ayan. Ay, correct, ay mo gingon distribution charge. Dili discharge. Media Makram James, mga katropa. O niya, mayong buntag katropa Jerry. Ika ni Aldine J. Latoy. Good morning, Sir Jar. Pwede mong greet sa tanan ang Mama Happy Mother's Day from Babag Lapu-Lapu City. Ika ni Bibi or Dibi Gori. Pwede kayo, Dibi. Ay, buntag at tropang, Sir Jar. Shout out watching from Kimba Talisay, Marionda or Marlon Ferrer. Good morning, Marlon. Elders Mike Raman Lagina. Pagpunay gakayan gumapag mga katropa. System loss na gani, naapay vat pagkatuy-tuy.

Ayog buntag katropa Jerry watching from Bulacan, Cebu City, Arnold Amalo. Ay buntag ug happy Sunday everyone, always be there na minaw. Sa barangay Payna Central City tumoy gikan inting bulldog og madam Juanita. Kay Joven Lumokso kadungog. Good morning sir, katropa Jerry di tanan panahon ilaha sir. Ang tanan adunay kinutuban. Muabot ra ang panahon sa panudya. Ato pang Roy Barakia mga kaigsoonan. Happy Mother's Day to all mothers out there. Ikay Roy Barakia. Bayan kami para sa'yo talaga. Talaga. Ato sa pagmustaon, magnaglantaw na to sa itong YouTube channel mga kaigsoonan. Kumusta ang ilahang paglantaw ninyo to ag tulumanon mga igsoon?

0: ata YouTube katropag Juven, di lagi na kumaupin ang YouTube din eh. Salamat sa 68 ka managlantaw dato rin sa itong YouTube channel, mga kaigsunan. Si Lou Biswina, naglantaw dato. Good morning, ma'am. Kanya ni Sir Michael Tampos. Ay, puntag di mo, katropa Cherry. Nagtanaw kanunay ni mo sa Agos Lapu-Lapu, sir. Ika ni Sir Michael Tampos. Kanya si Max P. Shoutout sa DDS Cebu Chapter President na si Van Yuki. Ika ni Max. Kanya may good morning, sir. Ganto ni Sir Mariano Vasquez na sabagi kay Madrawi, sir. Good morning, Sir Jer. Magka-greet na lang ko ni mo. Good morning, Sir Jer. On my load ko. Shoutout sa akong asawa, si Teresa. Sayo kayo nagpakaon sa Iring ug Iro. Watching the ini sa Buaya Lapu-Lapu, sir. Ika ni Sir Rudy Ibanya. Sir Rudy, good morning. Salamat, nakaload ka ron. Sa balita, komentaryo, kami ang kasama mo. Good morning di ay sa among pinalangga nga si Dior Viver o Gapriso. Salamat kayo. Ika Rudy Ibanez Gapon. Si si Paul Dalian De Suarez. Gadlanta po na to. Distribution charge. Salamat Paul. Apple Ayan De Suarez. Gadlanta po na to sa to YouTube channel si Paul. Yeah, good morning po, ganto ni Ma'am Elina Natolia. Lagi kami simba mga katropa, nana sila, abot na Sunrise Pardo. Good morning, katropa, Sir Jar, kung siyang unsa diferensya sa distribution o transmission nga parihara ni Lupad Asking Ambutlo. Dili mo gudi sila parihan distribution o transmission, katropang Phil John. Distribution, pag-distribute, sagi transmit niya kuryente. Ay, my good morning, ganto ni Roy Barakya. My good morning po, ganto ni Ma'am Myrna De Los Reyes. Myrna, good morning. Regards ko ni GVR, ni Mayor GVR. Yeah, shout out na ko si Charles. Nga na mati po. Kani Ma'am Myrna De Los Reyes. Happy Mother's Day ni Nora. My love, hi hi. Salamat ma'am. Magugdig ipabot ka to ni Maria Nora. Happy Sunday and Happy Mother's Day di ay sa tanang mga inahan, especially sa akong Teresa. Ika Rudy Ibanez Gyapon mga katropa. Si Noy Binoy, galantaw na to Noy. Good morning Noy Binoy. Good morning po, ganto ni Elvina Cagas. Yan sa may Terra Dulce Inayawan. Inayawan may gala, pero taga-wirecast niya. May good morning sa mga taga-barangay Inayawan. Kaya nagtanaw sa live, nagtanaw po ko sa YouTube, Sir Jer. Kay Roy Barakya, mga katropa. Good morning, katropa Jerry. Happy Mother's Day sa mga mama. Ika ni Merlin Kabuntagon. 28 minutos na mga katropa na kalabay sa alas 7, standby sa mga riot or standby sa itong pagpareayon sa itong pagbalik. Alang sa itong mga isgutanan, of course, mga balitagi ka sa itong mga kaubanan, human lang ipipilang ka-importante ng mga mensahe. Standby!
1: XFM. XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Kumusta imong klase nimo?
5: Ay, ganiya ka Plody, nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
4: Di ba ging nanti kaayaw pagtambling-tambling? Masagkita na imong panty.
5: Wala man nakita akong panty. Ako mag-isalad sa akong bulsa.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: Sister Pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: X FM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santong Basko!
2: Ako si Don, saka maestra.
3: Magka-ulcer po.
2: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santong Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
1: Santong Basko!
4: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: Santong Plus Coffee Mix!
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santong Plus Coffee Mix, regoon ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santong Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit unya magsigi pa jud kog duko. Maong gibati pud na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santong Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C.
7: Kasi naging kamat yan si Mukuna ni Mubana.
8: Ay, nahilo sa balang, hoy.
7: Uy, ang ikaduha ni Mubana, usig kamat yan.
8: Oo, gyapon. Nahilo gyapon sa balang, hoy.
7: Katong ikatulo ni Mubana, usig magiging kamat yan ato.
8: Mahumao pod. Nahilo pod siya sa balang, hoy.
7: Muba! Iba, naman kay ikaupat nga ba na? O sa mga pagkikamat yan ato niya?
8: Ay, yagsaba, ha? Akong gipuspusan ang iyang ulo.
7: Di ay?
8: Gahay mong kay ulo. Ano mo kawag balang, hoy?
9: Lupig pa nimo ang na-scene zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong ma-scene zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulok high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: XFM.
11: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:38 na itong oras sa Donegueyo sa Premium D3 Instant Energy. Premium D3 Instant Energy, madali po sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, nga maghatag o kaluya ni mga katropa. Manayang kumpiyansa, kada adlaw, inom yung kagduha kakapsula sa Premium D3 Instant Energy. Aron mapanalipdan ka batok sa bakterya o virus, kay bakterya o virus yung tapot sa itong lawas, pwede maghatag o sakit, ingon man kaluya ni mga kaigsunan. Ay, yun mo kumpiyansa. Kaya gano'y itong lawas, maragay yung itong puhunan sa itong mga pagpanikaisikay, adlaw man o gabi, mga kaigsunan mo na kinahanglang ligon kini, dili mataptag bakteriyag virus, aro dili maluya o dili tamasakit mga igsuon. Sekreto, Premium D3 Instant Energy. Kay Premium D3 Instant Energy, makapaligon kini sa itong immune system, mga igsuon. Ha? So, inyong kining mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyong kining mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon, inyong kining mapalit diri sa itong ESTL Clinic Store. Ganabay mutag sa bus gabahin na itong Sibianan. Diri sa may Z Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Karo alas 9, sa buntag hantud alas 5 sa hapon, doon tayo libreng check-up o libreng konsultasyon dire sa itong Yes to Health Clinic. Mga katrupa, nga anak po di mo mapalit, aga tuag premium death-free instant energy o uban pa nga mga Yes to Health product mga kaigsuonan.
3: Bullseye!

0: 40 minutos na magagatrupa na kalabay sa Las 7. Saripata buhad to sa dumagahisgutanan. Mahitugod sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte kay ugmang adlaw mga katrupa. Desisyon na mga igala. Isumiter na sa Committee on Justice ang ilang committee report. Nga nag-ingon nga dunay probable cause ang impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Eda sa plenaryo mga kaigsunan. Iskutan mga katropa o desisyonan sa 318 ka mga kongresista. Mga katropa, ang article of impeachment mga higala gadiin ang inahanglan o sintosize ka mga buto sa tanang miyembro sa Busbay Balauranan aron ma-transmit kining maong article of impeachment ngadto sa Senado nawoy magsilbing hukmanan sa impeachment batok sa Vice Presidente mga kaigsunan. Iskutan ni nato karon sa tong pabagiguba ni ngatong tulumanon apat sa dili patamuad to sunahan mamati sa tabaga balita na hipo sa tong mga kauban. Karong adlaw Mother's Day mga katropa. Pero di ay mother mga higala, gidungga ba siyang bana? Alas 9 kagabi mga higala. Tugod sa panaglalis mga kaigsunan. 27 anyos mga katropa. Nga asawa mga higala, lalanding itaos ng balanan. Gidunggab mga igala. Bakit sa may gidunggab ni Katropag Juvin ang banaw ng asawa? Di naman ko diri 27 anyos gabana landig sa tambalanan human nadunggaban sa asawa. Atol sa mainitong lalis, kinsa may gidunggab na ni asawa o ang bana? Ang bana gidunggab asawa. Diyot sa hawa ni mabalik ka tropag jubin. I-check sa nato mga kaigsunan kay Mother's Day ba yan? Basin mother ni mga igala o niyang inod kay ina kay panggaon mahalon. Bisan karoon ang adlaw kay Mother's Day may igol mga kaigsunan gidunggab noon. At nung sayron mga igala detalye ni ini mo balita. Sa maning pagahitabuha kani atos nguya pa mga igala susporbida anang mga pasalig gala hindi mong buwan ipasalig pa mga kaigsunan kakabuton mga katropa aron ipatuyok-tuyok sa bugan siya gipanguyaban siya roon ang kuno ugdili ganahan niya mga kaigsunan kuya karo gapuyo na asawag bana na. Dunggabon di ay mga igala. Okay lang dunggabon ngato sa dunggabunoy. Ang problema dunggabon ni mo ngato sa dili dunggabunoy. Ay nako. Orag ang hinungdan aning lalis mainitong lalis. Kaya ang bana giapas daw kunos asawa mga katropa samtang gainom. Sa mga asawa, ayaw kapasa ninyong bana kung mag-inom kaya ang magbuot na na. Una-una ana niya mga katropa, mauaw na siyang kainom kaya ganun giapas. Masag din na ninyo, bahala din kaulis ilyo ha. Pumusa niya mga bana, ulit pumus inyo ha. Ay sa mong pagpaabot, apaso mo siyong asawa. Ay nako. Para lang yun mga katropa nga dili musampot sa ingon ani no? May pa magsabot na lang yun, magsinabta na iba. Anyway mga katropa, atong sayro ng detalye ni ini mong balita. Pinagi sa pagpamati ni katropang Eric Panuno Tamaro.
1: Live report. Mayo ka buntaga kat magajari magakat ropa so kini sa XFM Cebu 80.3 landing yun sa malanan kini sa ka 27 anyos nga bana ni katropang ang bana mo ay na dunggaban niya umana kwanika kini pang dunggaban sing asawa ato sa binito braglalis sa Stubi by Diyo so kagabi
0: sa to pagatropang Eric ang bana magidunggab sa asawa.
1: Sakto na kay lagi kini mo pagita boss may sityo kaswagan barangay basak pa dudak pa in suplo mm. Tropaga sir din ang biktima ani morning certain Giovanni bana ni siya by GT Anyo
0: so mas isog ang asawa kay sa bana
1: bani gato pag diri una ani kining suspect or kining asawa babae na si Rosaline yan ning gi apas ang kini pong
0: yang bana
1: bana dito sab sa kini pong panaginom aning yang bana uban sa iyang mga higala niya pagabot. Tropang Jerry, dito naglalis na sila. Kaya lagi, sakto ko yung gingon, kagina ka tropang Jerry, kita ko mga laki, kumarag, naatay pride, kumbaga, no? Dili ka tong sabon, ka tropang Jerry, garbo, kumbaga nga, dapat, kung kita mag-inom-inom sa mga barkada, ka tropang Jerry, dapat po mo apas nga asawa sa muta ning ma-humiliate ka, no? Kaya napakawawan ka rin, ka tropang Jerry, kay, kuan yung ganito na ito na, kaya nabang big deal kay na, ka tropang Jerry, mga kahigalan, kaya diya, beta mga ambog sa mga barkada, ha? Nya, matod pa, naglalis na sila ditong gabita, ka tropang Jerry, mga kahigalan niya, ang lalaki no to na uli na balay ug dito sa panimalay naglalis di init pa ang ilang panaglalis katupang Jerry
0: sato pa dito palang sa imnan na naglalis na ning duha
1: sakto na katupang Jerry kay gusto sa babay muli na ang lalaki ang lalaki malingaw biya tabas sa mga barkada katupang Jerry.

0: ang asawa nga marapog na kanang siguro na wasa na po siya iyahalang gusto ka sabang sinak kaya rasis siyang bana katuman siya magigilan sa munta nga karong adlaw Mother's Day
1: Mother's
0: ang,
1: Day oh.
0: Parabag ka ng ang mga babae ba katuman siya pa special po baya ni kanang dapat so, sa muntag dunay okasyon sa ilang sab nga kinabuhi dapat i-treat sila as a queen niya ang bana gibiyaan yung asawa mag-ina dito niya nagtagay-tagay so marabag nalain po ng asawa katuman siya magigilan sa moto ang asawa marag silbi marag nahadlog sa sigurutus bahad siyang nga biyaan siyang bana iya ni iya pong giagpas yung bana iya pang kanang iyang gi kuan pag atubang jere imbis kanang marag although kalali sila pero iyang kuan nga uli na ay lag biya ba
1: sa ato bali biya yun ay niya giapas na siyang balik
0: oh dito na sa gawa si nun katubang jere sa panimalay niya matod pa ang lalaki nga marag suko na po kay sige mag yaw-yawan pong babay gituok niya ang iyang asawa katubang jere oh gituok niya kining kining babae sumaot to nga ang babae po nga marag kuan na kanang na fail siguro tong halos din na siya kaginawa kapag siya rin magkagilan ni konsilyo o giduslak ang tiyan aning maong lalaki katrupang
1: sa to pa sa diag gituok ni siya nakalingkawas na din siya sa pagtuok siya ang bana kay nakakuha pa man siya konsilyo
0: ang dudas mga tanod na ay dool nga kutsilyo or nagdaan na magkaning kutsilyo ng babae kay dali man nakakuha katulang jiri mga kaigilan matod pa human sa naduslakan ng laki nabuhian ang babae so ang babae katulang ang nakanapoy mga silingan nakadungog sa away katulang jiri nakakita si tabo ni taos mga tanod so nasimunan sa mga tanod ang kinipong hitabo o ang bana o gasawa gida sa kaya pong barangay katumang jerry mga kilay giblatter dito
1: gida sa barangay wala na sa hospital na doon ka ba naman eh
0: di hinoon tayo kana bang laum katumang jerry ang kana bang moragwa may intention nga patyon ang kining as ban asawa
1: okay ko yung man magunta kay nadung ka ba sa tiyan sa itong pataob gano'n dito sa tiyan
0: na
1: kunya nga nung ginalam ng barangay huwag man na sa hospital
0: maramang ka-istorya naman lalaki katumang jerry makilay human ato gi dadayon sa ospital ang laki niya ang babae ila man tong ikuan kung i ang gi
1: sayo sa awar na ang giuna nila ang pagdala dito sa barangay una dito sa ospital ida lang ba ni una dito sa ospital una pas barangay gay una una to gyud na ang kinabuhi
0: sakto na katropa ka Jerry pero ila murag assessment sa siguro tus mga tanod nga di man kayo conscious man ang laki katropa Jerry makila niya hubog-hubog man so wa siguro kay sakit eh katropa Jerry mga
1: kailan ko sakit sa to pa wen dugo ni gagas
0: na atrudi daghan sa sama diha katropa Jerry di lamar di lang ikapakita na sa Facebook di kanang fan mga Christian ya posible di kay laong katropa Jerry kay di man kay daghan dugo kanang murag siguro nakalikay siguro tinae katropa Jerry mga kailan pagdunggap.
1: Pero at least na, pagkahuman nilagdala ito sa barangay, yung nagdala sa barangay, una pagidala sa hospital.
0: Okay. Niinong ba ang bana nga ipanakop iyang asawa o kana bang i-endorse sa mga tanod nga to sa Iniwan Police Station. Di under ni ang Basag Pardo. Pero ang bana, naluoy na lang po sa asawa kay niangkon mo po siya nga marag na po siya sayop sa lahat ito kung Jerry naka-desisyon nga di na lang pa kanabang ipaabot sa kapulisan ang insidente ang iyang asawa nga naapoy mga kanalaman sa rigamay anak pauli-o na lang sa ilang panimalay samtang siya magpatod na lang siya sa tambalanan katupang Jerry
1: so kinsa may nagkatod sa tambalanan iya na sa asawa
0: kung man na may gamayang bata na bilin sa balay ang iya na lang silingan ni hatod katupang Jerry.
1: Ah, okay. Ang, abi ko bag ni ingong asawa na pauli lang ito sa inyo as urmok.
0: Marag na, human sa insidente katupang Jerry, nahilot ra ang doha. O posible karon katupang Jer, kung makagawa sa tabalanan ang bana, posibleng
1: after the war.
0: After the war, na ilain war katupang Jerry. Mga kikilahan po. Depende na eh, katupang Jerry, kay Oman Kunos na kung
1: away. So, na tayo war on drugs, katropang Jerry, doon sa tayo war on love.
0: Yes, sakto na, katupang Jerry. Kay, karon, kasagaran, katupang Jerry, mag-celebrate, mag- inig yung kita mga bana ato yung ipa-feel unsa ka importante ang atong hinigugma pares asawa katropang Jerry mga kigilaan no
1: mana mo ulig yung karos karkar
0: na arabis ko go ato kun pardo katropang Jerry mga kigilaan so karon pa lang no ako to ko pamantos Claudin i-surprise ako to katropang Jerry palit og buwak kanya kanang maghimo kag video message nga ana sa kanang Facebook
1: niya duda ko ra katropang Jerry mo abot siguro dunggan ang ising Claudin
0: kung yun na, ito bang Jerry, mura mag sweet couple nga, kung doon ay mga okasyon, lagi mga kanang kuri-kuri, kuno ay bakay, ang usas mga sikrito ka ito bang Jerry para sa long-lasting relationship, aside nga, magsigira ka, yes love, yes honey, why from

0: problemahan.
1: Mm.
0: I-treat as a queen ang imong kanang asawa. Buhan, she will treat you as a king. Mauna among relationship katropang Jerry, mga kaigilan. So basta na siya gusto, ihatag katropang Jerry na ay kanang makapahapi niya, boy mong ipa-feel niya, kay sa kwan man, mubalik man, i-treat sa kanya as a king. Silbihan sa kanya, katropang Jerry, mga kahigalaan.
1: Mano'y okay? Sikrito.
0: Mano'y sikrito katropang Jerry, long-lasting relationship, isa sa kamangita, kwan yun na, ay supaka ang asawa, aron walay away. Oh. Asawa, katropang Jerry.
1: Mona siya ang asawa.
0: Sakto na. Ayaw supaka aron walay away. Palagi ka, kanabang, yes, honey, why problema, honey? Ano aragin na ang papel na ito, mga banak, katropang Jerry, mga kahigalaan. Ang payita. Sige lang, katropang Jerry, kay ang asawa, basta may kamo atiman, may sa ginamulab ba, katupang siri. Ang kape ni mo, nindot yun, init yun, katupang siri niya. Padong mo kaligo, kuwaan, sukag tuwalya, bahag, ganang mga isa ni mo, inutaw pa. So, inana ang, kung pinangga ni mo yung asawa, panggaon sa katupang siri. Yan, sa na mga inahan, katupang siri, ako nakagalit naman gusto kong asawa, ako inahan kagina, happy Mother's Day, gihapon niya. Unta, way-away ron nga, pisikalan, katupang siri, di mo kambay, binukbukay sa itong mga mister, ha? Kaya adlaw ron sa itong mga asawa, kung yun, give love on Mother's Day.
1: Mm-hmm.
0: Katropang Jerry. Kaya kaning duha, malag-asawa, there is may basakpardo, madugoon yun yun taon, ilang Mother's Day, katropang Jerry magigilan, o niya, kung sila, kanang layo sa usag-usa, katropang Jerry, wak kakadol sa buntag sayo, wak kakati kagayin na katropang Jerry, kaya wala, sa hospital lang usa, ang kaning babay, naapod sa kininkuan katupang Jerry. Napod sa ilang panimalay katupang Jerry, mga kaigilan.
1: Nakagawas na garos na balaran.
0: Depende kay tahion pa man to katupang Jerry. Oo. Mas tahi.
1: Kaya pa rin kagawas, alaming siguro, gibisita na rin siyang asawa.
0: Dako ang puruhan katupang Jerry, pero karila, kining hitabu, atungon lagi ka ng inom-inom lagi po. Ay, mabito na nga, maayog ito, ideal kitang ako, ikaw, Bus Jubin katupang Jerry nga, paano kita? Kana bang usa ka tawag sa asawa, usa ka siga sa mata sa asawa? Kana na din uli na din. Wani dagas
1: kayo. Katropang
0: Jerry, mga kikilan. Okay, para way daghang gubot katropang Jerry.
1: Kinahanglan yon ka, kon. Kinahanglan yon ka. Kining dili magsupak-supak.
0: Maora din isip ko katropang Jerry kay kon ba po din taon, no? Why asawa nga gusto nga itong pawag po sa kalautan niyang banah, katropang Jerry? Kung ano ganda, kung ano bang, kung ano man ito, ipapauli, iapas
1: ko po, Jerry. Gawas na siguro, muingon na sukong asawa, kaya nga nung inom-inom na siyara. Kung niya, aldawa niya pa, agdaha, huwag papilay ang asawa.
0: Mimiyo na diha niya barkadista kay pangat tropang Jerry ang tips ana gyud nga usa gyud sa tips ana imo ang best friend ang imong asawa tagay-tagay kanang mga usual thing nga himuon nimo katropang Jerry duwa-duwa ako gitaw katropang Jerry lingaw 2 ml imo nang hangato nimo sa duwa ta oh di kamo nang duha magsigig vibes vibes katropang Jerry blitan tagay na okasyon kamong duha di lang magitag lain dito katropang Jerry mga kilan imo rang asawa kay para makapil siya nga ana no asawa best friend ikala karon ko na gitsa special someone gitsa nimo katropang Jerry
1: oh aron ka kung mga hubog na kamo ra sang duha magtupad
0: wow sakto na oh makalikay pas mga kalukadidang katropang Jerry mga kilan kay labi gyud mga laki no except natong tulo katupang Jerry mga kaigilan except na to nga kuan yon kana bang mugana sa kid basta naay kainom katupang Jerry mga kaigilan no
1: batok pa ni Roy Barakya dere din na lagyon mo sukol sa asawa
0: mao na no ako amigo ni si Roy Barakya akong classmate katupang Jerry
1: classmate mo Roy dai
0: oh classmate men sa high school katupang Jerry
1: so pareha mo nga dili gyud mo sukol sa asawa
0: mao sa na iyang na kuan katupang Jerry mao sa na iyang nakatunan okay kuan malagi ni kana bang basta taga karkar po sa katupang Jerry marami taong Arnel Pahanunot katupang Jerry mga kaigalan kuan lagi na ang amo gandang motto in life no? Happy wife happy life yun katupang Jerry
1: kana
0: sa mga katupang Jerry ha? Ato ning at nga lang kung i-update na lang ito ni Onya katupang Jerry kay although ni ingo namang lalaki din na siya pasakang kasus yung kaipon o yung asawa kay
1: nawara po sa plano mo antog or muulig or mok
0: wala na po katupang Jerry kay mga nahilot na katupang Jerry mga kaigalan po na Oh, malagi ni, lisod ka tamang zirik kining mag-away-away pa ning banag asawa. Kay, diris may babag man to. Audi, kanang busay ay babag na dito, katamang zirik. Kwan ha, mga last week lang ha, nag-away ang banag asawa, katamang zirik. Hmm. Ang ilang 13-year-old nga kanang ulitaw, nga diin, marghilumon, kanang di kay hilig makikalubilos mga ubang batanon, katamang zirik. Naghiko goy. Pira-isgot lang katupang siya. Kay nagbuwag-buwag lagi niya ang bata ba. Maragidam-dam katupang siya mga kiglan ang nakadungog siya sa iyang mamagpapa nga magbuwag na sila. Yaningon taong bata. Kamagwangan man to sa iyang mga manghod. Asa mamukuyog kung magbuwag si mamagpapa niya. Kanang iyag yung gidam-dam katupang siya. No? So mo to nga kanaintang wakmadayon katupang siya ang panagbuwag sa mamagpapa kay naghikog mga ilang kamagwangang anak in town. Which is di unta gid maayo katupang siya mo na nga sa mga managasawa, katupang sir, di ko maayo ipakita ang away nila sa iyang mga anak, katupang sir, o kwanan yun, kana bang ipakita nga naghigugmaay sila kay mabaya po ni sumbanan sa mga anak niya, katupang sir, kung iunsa pagda, unsa ang relasyon sa mamagpapa, nga doon sa usag-usa, katupang sir.
1: Tinoon na.
0: So mga anak, katupang sir, itong kasikas, kaming Barangay Basak Pardo, Barangay Hall, no? Din usa ka Mr. Inton, dugaban sa misis, at tungod usab sa panaglali. Sa mubalik ta, Alex Dugang, balita katupan siya, mga kigilan, o mga katropa, aning Mother's Day, ha? So managingan para di kayo mo makalimot, ha? Sa inyo mga mama, diya, pag-greet, paghatag, makagbuwat man lang, paghatag, o message, simple, diya nga, gesture, pagpakita, sa importansya sa inyong inahan, hinigugma, kaya na, pangapi mo. Kapi nga magkatabang sa, di lang sa itong good for the heart, good for immune system, good for memory, cognitive function, magiging na. Santo Plus Coffee Mix, gagawin naman si CS Wealth Incorporated. Alex and Kiyos ang Pilipino, para sa Pilipinas yung katropa, Eric Amaro, XFM News.
2: Katropang Jerry Auxilio. Bullseye! Bullseye!
1: Salamat katropang Eric Perono Damaro sa mga report. Nagatod sa tugtak na 59 minutos na nakalabay sa last 7. Nalagyo ko na musukol sa asawa. Pa ni Roy Barakia mga katropa. My good morning. Ito ni Vinir Fox. Happy Mother's Day sa akong guwapa kaayo nga asawa. Si Anabel Bacos Bukaw. Ikan si mong guwapong bana Vincent Bukaw. O niya, mayong buntag katropa Jerry. Happy Sunday sa tanan. Gika Eleuterio Uwaka. Katropa Jerry, kun ila pagani na ipakidnap si Senador Bato, giliver na yun. Admin sa mastermind maayo tingali magpasakop na lang ta sa Netherlands. Ika Roberto Tabulong mga kaigsunan, shout out idol sa akong asawa nga pirme nagtanaw sa headshot Sunday election, Sunday edition. Happy Mother's Day Rosalinda La Corte. Ika Arne La Corte, bullseye na siya din ni headshot. Good morning, Sir Jer. Great ko sa ako asawa o sa ako anak si Fame Rus o Agnes Eve. Ikang G.R. Atumi. Good morning. Ito ni Ma'am Balorita Galariana. Inaura ko sa radio katropa Jerry. Ikang Eleuterio Uwaka. Good morning, Sir Jer. Watching and listening diri sa San Fernando, Cebu. Yeah, Sir Jer, regret kong Happy Mother's Day sa tanang mother. Gikan ni Aline Tapik. Si Jesus Canyete Celestia, naglantaw na to. Happy Mother's Day. Nakuno niya sa basag, lapu-lapu sini. Good morning, Idol. Jer, great kong Mother's Day sa tanang inahan, especially sa akong wife na si Manilin Kural, nga galuto o spaghetti. Always namino ni mong watching sa imong live. Ika ni Adonis Dande. Kanya si Alin Tapik, i-appel ang pod ko o great o happy mother sa tuang tingpamutbot sa malakyan niya. Sir Jer, wa gaba i. Ika ni Alin Tapik, mga katropa. Good morning to Tristan Wyatt Vigulay. Sir, sir, mayong buntag. Shout out sa akong Mama Patring o sa tanang Mama sa tibuok kalibutan. Labi na ang tanang Mama diya sa Mantalungon sa Bayan Buol, gikan ni Angie.